0: Pacho na lang. Ah, okay. Hello. How is this?
1: Hello. Hello.
2: Hinay,
0: ano ito? Hinay, iya.
2: Hindi niya sa to?
0: Sige, Mrs.
3: Jesus.
1: Jesus. Jesus.
3: Why?
0: Wala na lang sensitive na siya yung mamay. Nami na siya.
2: Ay, sorry.
0: Abi.

0: A blessed day and a blessed evening to each and everyone, and welcome to this program, The Shepherd's Voice. And you are listening right now to ADG-FM, your healing and miracle radio. And this is your host, Sister Maria Eden Salinas.
1: And I'm Cheryl Lampasa.
0: And we are live right now at our ADG-FM Facebook page. We can also be heard at our ADG-FM radio stations. We have the 98.9 Estancia Iloilo, 92.5 Patnongon Antique, and our 94.7 Kalinog Iloilo. At pinapasalamatan natin ang ating Panginoon, ang ating buhay na Diyos, sa kanyang pagbigay sa atin ng pribilehiyo na magkasama-sama muli tayo sa programang ito, The Shepherd's Voice. And we claim that the blood of Jesus will continue to wash away all our sins, will cleanse us from all our iniquities, and we pray that the Holy Spirit will open our spiritual eyes and our spiritual ears so that every word that we are going to hear, we will be able to understand and comprehend. And it will be deeply rooted in our hearts, and it will grow and bear much fruits that last. And today, the word of God that our good shepherd would like to share with us is taken from 1 Corinthians chapter 15, verse 58. It says here, "So then, my dear friends, stand firm and steady. Keep busy always in your work for the Lord, since you know that nothing you do in the Lord's service is ever useless." Kaya nga, mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon, yamang alam ninyong di masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Ang banal na salita ng ating Panginoon. So, ang ating Panginoon ay nagpapahayag sa atin na lahat ng ginagawa natin para sa Kanya ay hindi masasayang. Ang lahat, no, kahit na gaano kaliit yan, o gaano man yan kalaki, o sabi natin na napakahirap man yan gawin para sa ating Panginoon, no, at kung ano man ang inaalay natin para sa Kanya, ino-offer natin para sa Kanya, be it our time, our talents, our treasure, ay ina-assure tayo ng ating Panginoon na ang lahat ng ito ay hindi masasayang. Dahil ang Panginoon, lahat ay nakikita niya. Ang laman ng ating puso at isipan, kahit pa yung ating mga intensyon at mga motibo. Kaya kung nandyan sa ating yung purity of intention at yung pure heart na sabi natin, ginagawa natin yan, ang pagsilbi sa Panginoon ng buong puso, taos puso kung sa atin pa, ay ang Diyos na kakakita niyan, ay siyang yung magbibigay sa atin ng gantimpala. And we know that if our Lord, no, will be the one to give us the reward, we can never outdone our God. No? Talagang kahit pa ang mga unexpected blessings na hinihiling natin, na hindi natin hinihiling sa Panginoon, ay kaya ng Diyos ibigay. Kaya sa ating patuloy na pagsilbi sa ating Panginoon, isa itong paalala, at ang banal na salita na ito ay nagbibigay sa atin ng katatagan at lakas, no? This word of God renew our strength to continue serving the Lord, no? Dahil ang lahat ng ito ay talagang hindi masasayang. Surely, no, we will reap our reward, no? Sa takdang panahon ng ating Diyos, sa panahon na itinakda niya para sa atin, we will reap our reward. Kaya patuloy lang tayo sa pagsilbi sa ating Panginoon, taos puso at may katapatan. In Jesus' name, amen and amen. Kasama ko ngayon dito si Sister Cherrier. Sige sis, please.
1: Mapagpalang gabi mga kapatid ko kay Kristo, at welcome sa ating programa, The Shepherd Voice. Salamat sa ating buhay na Panginoon sa gabing ito, no, na binigyan ulit tayo ng Word of God na makabigay sa atin, no, sa araw-araw nating kakailangan. Ang salita ng Diyos dito nagsasabi sa 1 Corinto 15 verse 38, nagsasabi, kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyo, di masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. At salamat sa ating buhay na Panginoon, no, Sister Eden, na binibigyan tayo, no, kasi araw-araw, marami tayong mga dinadala na mga kabigatan, pero ang sabi ng Panginoon ay may patuloy tayo ng gumawa para sa Kanya, Sister Eden. At naranasan ko rin ito sa aking buhay, no, Sister Eden, alam ko na mahirap, pero nung tinanggap ko at sabi ko, Lord, alam ko na para ito sa iyo, at ito yung sabi ng Panginoon na magpatuloy tayo sa kanyang gawain, at salamat sa kanyang binibigay sa atin kahit anong hamon sa ating buhay na mahirap, pero ang ating buhay na Panginoon ay palaging nagbibigay sa atin, no, ng lakas sa araw-araw, at nagbibigay sa atin, no, ng kaalaman kung ano ang ating gagawin. Sister Eden, noong una kung magtrabaho dito, no, na binigyan ako dito sa ating water refilling station, ang nahirapan ako dahil alam ko na, pero no, nang tinanggap ko at sinabi ko sa aking sarili na, Lord, bigyan mo ako ng lakas na itong ginagawa ko ay para sa iyo. At para ito, sabi ko, sa mga tao mo dito na nangangailangan, Sister Eden, alam mo, nawala yung mga negative na sa isip ko. At habang nagtatrabaho ka, no, naramdaman mo ang saya, Sister Eden. Nawawala yung mga pagod mo dahil ginagawa mo yun para sa ating Panginoon, para sa kanyang gawain, para sa mga tao, Sister Eden, at sa ating community. Yun pala, Sister Eden, no, na binibigyan tayo ng Panginoon na sabi niya dito na magpatuloy tayo kahit anong hirap, magpatuloy tayo sa kanyang gawain. At alam naman natin, mga kapatid ko, kay Kristo, no, bilang tinawag ng ating buhay na Panginoon, tayo lahat ay tinawag niya, no, na maglakad tayo at mag ang Sister Eden, no, lalo na sa mga kasamahan natin na pumupunta sa bukid, Sister Eden, ang hirap kaya maglakad, lalo na walang mga sasakyan, Sister Eden. Pero yun nga ang ating Panginoon na sabi na hindi masasayang ang ating ginagawa para yung sa sarili natin na inisip, ito ay para sa ating buhay na Panginoon. At ito ay dahil nga, no, binago tayo ng ating buhay na Panginoon at transform niya ang aking mga, ang aking ugali, Sister Eden. Yun palagi ang nasa isip kong, Lord, tulungan mo ako na ang lahat ng ginagawa ko ay para lamang sa iyo. Dahil nga, no, kung hindi sa ating buhay na Panginoon, Sister Eden, hindi na bago yung aking ugali at aking pamamahay. At makikita mo ngayon, unti-unting mayroong Sister Eden na may transformation, nakikita mo unti-unti, Sister Eden, na makikita mo may pagbabago sa aking pamamahay, Sister Eden, na dati ay napakagulo, hindi magkaintindihan, Sister Eden, pero makikita mo na kung mayroon mang mga kaguluhan, Sister Eden, maalala mo na ay hindi ito para sa Panginoon. Kailangan hindi mo sundin kung ano yung sa utak mo na mga negatibo, yung mga galit na maramdaman mo at maisip mo na ay ito'y ay ginagawa ng kaaway para ang magulo ulit yung pamamahay mo, Sister Eden. Kaya salamat sa ating buhay na Panginoon na nagbibigay sa atin ng alab ng puso para gumawa ng kabutihan para sa Kanya. In Jesus' name, amen at amen.
0: Amen and amen. Dahil alam natin na kung tayo lang na tao ay talagang wala tayong kakayahan na baguhin yung ating sarili, no? Lalong-lalo na yung ating miyembro ng pamilya. Kaya nakita ko rin sa aking buhay, no, Sister Cheryl, na habang ako ay nagpatuloy lang sa pagsisilbi sa Panginoon at araw-araw ay sumusunod ako sa kung ano yung kanyang kalooban sa akin, no, sa pamamagitan din ng kanyang grasya na nandito sa akin, ay nakita ko na kung paano niya pinagpala yung aking pamilya, kung paano niya inalagaan, no, yung aking mga anak, pinuno ang kanilang mga pangangailangan, kung paano sila ginagbayan ng ating Panginoon, no? Kitang-kita talaga ng dalawa kong mga mata, no? Hanggang sa ngayon. So, nakita ko na ang lahat pala, no, kahit na mahirap, Sister Cheryl, masabi mo na, of course, marami tayong kahirapan na dinadaanan, no? Yun nga ang sabi natin na serving the Lord is not a bed of roses. Marami talagang tinik na pagdadaanan ka. Dadaan ka sa makitid na daan, makipot na daan. Yung ang pintuan ay talagang napakaliit. No? At ang daanan mo na nadaan ay talagang maraming mga anong tinik. Tawag diyon? Oo, tinik, yung mga lubak-lubak ba 'yon? Oo. So hindi talaga madali. Hindi madali ang pagsunod sa Panginoon. Kung tingnan natin, yan naman yung sinabi talaga ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi niya, "If you want to follow me, no, deny yourself, take up your cross and follow me." So kung sa atin pa, kung magdesisyon tayo, no, kung nagsasabi tayo na susunod tayo sa Panginoon, we will serve Him, yan yung sinasabi ng banal na salita ay pagnilay-nilayan muna natin kung makaya natin. No? Dahil yan yung sinasabi na marami kang daanan na paghihirap, deny yourself. Yung gusto natin na makamundo, kahit pa yung ating mga pangarap na noon, na no, pangarap na magkaroon ng maraming pera, yumaman, no, makapunta sa kung saan pa dyan, no, at kung ano pa yung mga pangarap natin na pangsanlibutan, ay talagang sabi ng Panginoon, kung susunod tayo sa Kanya, ay kalimutan natin yan. No? I-give up natin kung sa atin pa. At ang kanyang plano, ang siyang sundin natin. Kung sa atin pa, we have to give up our plans, no, na atin-atin lang. We have to attune, we have to follow the plans of our Lord in our life. Dahil our Lord is assuring us that He alone has the perfect plan for us. No? Sabi niya sa Jeremiah chapter 29 verse 11, "I alone know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you a hope and a future." So kung marunong lang tayong magpakumbaba sa kalooban ng Diyos sa ating buhay at sumunod sa kanyang kagustuhan sa ating buhay, no, if we are just humble enough and obey the word of God, ang kanyang mga pagtuturo, ang kanyang gabay sa atin, ay talagang ang lahat ay maging mabuti sa atin. Magabayan tayo ng Panginoon, maturuan niya tayo ng tamang daan at makita natin na our life will be full of colors at magiging maligaya tayo habang nandito pa tayo sa mundo kasama ng ating pamilya at meron tayong kapayapaan at kahit pa yung kasaganaan na ating minimiti ay ibibigay ng Diyos sa atin. Sister Amen. Cheryl?
1: Totoo yan, Sister Eden. No? Yung iba yung plano ng Panginoon, iba din sa atin, Sister Eden. At alam ko sa aking sarili, Sister Eden, minsan tinatakbuhan ko. Nung umuwi dito ako sa Ibawan, sabi ko, ay hindi na ako makaprogram. Sabi ko, yung tinatakbuhan mo, Sister Eden. No? Pero talagang kahit ayaw mo, kung yung plano ng Panginoon, Sister Eden, wala kang magawa. Dahil nga, no, kahit saan ka man mapunta, saan ka man magtago, Sister Eden, makikita tayo ng ating buhay na Panginoon. Kahit saan takbo ka, Sister Sister Eden, nahabulin ka, tahabulin ng Panginoon kung mayroon kang calling, Sister Eden. Kasi ngayon talaga yung, alam ko sa sarili ko, Sister Eden, na kung wala yung Panginoon, sabi ko palagi, no, ang yung magharap sa daming tao, Sister Eden, lalo na sa ating programa, Sister Eden, no, kung wala yung grasya ng Panginoon, no, palagi kong hiningi yung Lord, tulungan mo ako, ito ba talaga yung plano mo sa akin, bigyan mo ako ng lakas, sabi ko, dahil kung ako lang, Sister Eden, yung kagustuhan nating bilang tao, no, yun ang ayaw mo, pero yun ang sabi dito sa ating Word of God ngayon, na patuloy tayong gumawa ng kabutihan para sa ating Panginoon, gumawa sa kanyang kalooban, dahil no, hindi masasayang yung mga ginagawa natin. In Jesus' name, amen and amen.
0: Amen and amen. Kaya ang sabi ng banal na salita, magpakatatag kayo. No, mga kapatid, magpakatatag kayo. So, at ang sabi, huwag matitinag. So, be firm, no? Be steadfast, no? While serving the Lord. At ang sabi niya, magpakasipag kayo. So, ang kailangan pala, Sister Cheryl, ay maging masipag tayo. Huwag tayong magtamad-tamaran dyan. No? Dahil, kung tingnan natin, one of the seven capital sins ay ang sloth. No? Yung pagkatamad, no? Sa paggawa ng pinapagawa ng mga gawain ng ating Panginoon, ang pagkatamad sa panalangin. So, makita natin, that is one of the seven capital sins. At kung mamayani yan, no, sa atin, ay makita natin na we can be easily swayed by temptations, yung mga persecutions ay hindi natin kayang harapin, at hindi tayo magiging matatag. No? At maging, hindi tayo, madali tayong mag-give up, no, sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay, no? Kaya ang pagiging masipag pala sa, especially sa panalangin, Sister Cheryl, ay napaka-importante, no? Talagang yung pagkamasinop, no, yung pagka kung sa Ilonggo pa ang pagkatutong, no, pagkasinop, no, yan yung gusto ng Panginoon, no, sa mga ipinapagawa niya sa atin, lalo-lalo na sa panalangin, no, dahil ang ating Panginoong Jesus, siya yung in his earthly life, siya yung unang nagpakita sa atin kung paano kung gaano ka-importante ang panalangin sa buhay natin, no? Bilang mga tao ng Diyos, bilang mga alagad ng Diyos, bilang mga sinugo ng Diyos, no? Sa public ministry ng ating Panginoon, makikita natin diyan na umagang-umaga ay nagigising siya at nananalangin. Pumupunta siya sa isang lugar na tahimik at doon nananalangin. May oras pa diyan si Sir Cheryl, alas 3 ng madaling araw, no? No, alas 3 ng madaling araw. So hanggang 6 o'clock 'yon, yan yung sabi ng ating head servant, yung parang the best time of the day to pray, no? Talagang talaga yung hindi pa sumisikat ang araw, no? So yan yung ang ating Panginoong Jesus, at pagkatapos ng buong araw niyang doing his public ministry, healing, casting out evil spirits sa mga tao na pinopossess, no, at bumubuhay ng mga patay, ay sa gabi makikita natin diyan na nandiyan din yung ating Panginoon ay nananalangin muli. So ang kung sa atin pa as baptized Christians and as people who are being called by the Lord to serve him, kailangan natin yung panalangin sa ating buhay, no? Kailangan, we really have to pray. We really have to commune with our God and to talk to Him, no? In order for us to be able to know, no, yung mga pinapagawa niya sa atin, dahil tayo ay sinugo niya. So kung hindi tayo manalangin, no, kasi yung prayer is an act of communication with our God. So paano natin malaman yung kagustuhan ng Diyos para sa atin at kung ano yung sugo niya para sa atin kung hindi natin siya kakausapin sa pamamagitan ng panalangin. So yan yung napaka-importante, Sister Cheryl. And through prayer, no, it is our way of communing, of being one with the Holy Spirit of our God. At sa pamamagitan niyan ay makikita talaga natin, no, yung mga divine revelations, yung grasya, yung mga katatagan ay dito sa loob, yung lakas ng loob ay talagang maangkin natin sa pamamagitan ng panalangin. Sige, Sister Cheryl.
1: Amen. Totoo yan, Sister Eden. At naranasan ko rin yan, Sister Eden, no, pag magising ako ng umaga na makapanalangin, Sister Eden, buong araw na yan, Sister Eden, maramdaman mo yung presence ng ating buhay na Panginoon. Naramdaman ko yan habang naglilinis ako ng galon, Sister Eden, doon sa tubigan. Ramdaman mo na umaawit ka ng mga worship song, Sister Eden, at maramdaman mo yung presence ng ating buhay na Panginoon. At iba yung hindi ka makagising na makapanalangin, Sister Eden, na pagising mo, magulo na yung utak mo, magulo ang lahat na hindi mo alam kung paano mo Kung ano yung uunahin mo na gawain, Sister Eden. At parang walang peace yung mind mo, Sister Eden, dahil hindi ka nakapanalangin. Kaya iba talaga, mga kapatid ko kay Kristo, kung sinusunod natin kung ano yung sinasabi ng ating buhay na Panginoon, ang manalangin sa umaga at yun nga sabi mo, Sister Eden, dahil dyan sa panalangin, makausap natin at ang Panginoon at malalaman natin. At talagang buong araw na yan hanggang sa gabi, maramdaman mo ang kanyang presensya. In Jesus' name, amen.
0: Amen and amen. Kaya my dear brothers and sisters, no, sa muli ang sabi ng Panginoon, ang lahat na ginagawa natin para sa Kanya ay hindi sayang. Hindi sayang. Talagang merong balik yan. Merong reward yan. Kaya huwag tayong magtaka no, sa paggawa ng kabutihan, sa patuloy na pagsilbi sa Panginoon, kahit na sabi natin, bakit hanggang ngayon ay ganito pa rin, no, masakit pa rin, nandyan pa rin yung sakit ko, nandyan pa rin yung paghihirap, no, at marami pa rin akong mga struggles, no? Patuloy lang, no? Patuloy lang sa pagsilbi sa Panginoon, no? Dahil sa pamamagitan niyan, ang ano kasi, Sister Cheryl, yung ating holiness kasi is a process, no, 'di ba? Ang hindi lang kasi gusto ng ating Panginoon that we will be healed physically, we will be free from all our worries, but most especially gusto ng Diyos na tayo ay magiging malaya at magaling ang ating kaluluwa. Amen. No. Talaga yung pinaka essence, yung purpose ng Panginoon, hindi lang tayo na maging malaya at maging magaling sa ating karamdaman, sa ating physical na aspeto, but most of all, our Lord would like to heal us spiritually, would like to set us free from all bondages, from all evil spirits, from all sins, no? Ang seven capital sins, kasama na yung lust of the eyes, lust of the flesh, and the pride of life. Talagang gusto ng Diyos na makalaya tayo dyan at mawala sa atin yung mga evil spirits of anger, envy, selfishness, jealousy, o ano pa dyan. At gusto ng Diyos na we will have that virtues. No, the fruits of the Holy Spirit, and it is a process, Sister Cheryl. Hindi yan isang gabi.
1: Mm.
0: Oh, dahil may katulad ng tanim na pinuprun, no? May inaano kanyan, magpruning, 'di ba? Kinakat mo yung mga branches, no? Mm. Na ano na, yung old na, no, upang matutubo pa diyan yung mga bagong branches. At kung ikat yan, ang pruning ay masakit yan, Sister Cheryl. Mm. Oh, kasi kinukuha sa iyo ang luma, ang kung anong luma sa iyo upang makatubo diyan yung bago. Kaya kinukuha sa atin ng Diyos yung mga masasamang pang-ugali, no, yung kung ano diyan ang yung pagkamaramot, o ano diyan mga ang hindi mabuti at hindi kaaya-aya sa kanyang harapan. Kinukuha yan, pinuprun tayo, and it is a process at upang tumubo ang bagong pang-ugali sa atin, yung mga virtues, proseso din yan, kaya pinapadaan tayo, no? Talagang pinapahintulutan ng Diyos that dumadaan tayo sa mga paghihirap, sa mga struggles, no? Minsan sa mga sakit, no, karamdaman, o minsan sa mga na may mga kulang, no, maraming kulang financially, ano tayo, drained, no, mga ganun, mga problema, dumadaan tayo diyan. Dahil that is a process, no, na sa pamamagitan niyan na makilala natin na sa ating kakayahan wala tayong magawa, no. We need God in our life. So kung tawagin natin siya at humingi ng tulong, andyan yung Panginoon, tutulong sa atin at maunawaan natin na may buhay pala na Diyos, na kung tawagin mo lang mula sa iyong puso at isurrender mo ang lahat sa Kanya, the Lord will surely help you. At dyan makikita, tumutubo sa atin yung virtue ng faith, yung patience, no, yung ano pa dyan, self-control, no, tinuturuan tayo. So, and the virtues, the fruits of the Holy Spirit is our assurance that we will have eternal life, no? Yan yung ang assurance natin na magiging banal tayo, Sister Amen. Cheryl, na maging santo tayo, Amen. Hindi nga yung mga gifts. So, my dear brothers and sisters, patuloy lang tayo, no? Sa pagsilbi, kundi saan tayo tinawag ng Diyos, no? kung sa atin pa, dyan tayo na ialagaan natin yan, no? Gawin natin yan, kung saan yung calling ng Panginoon sa atin, kung ano yung mga gifts na ibinigay niya sa atin, palaguin natin yan sa pamamagitan ng pagsilbi sa Kanya through that different gifts that God has given us. So, meron ka pang ano, Sister Cheryl, bago tayo magtapos?
1: Una, mga kapatid ko kay Kristo, patuloy tayo manonood ng mga programa ng ating community ng As Diyos Gugma, no? At lalo-lalo na kung nag-aalab ang iyong puso, no, sa pagtutulong sa ating community. Dahil isa din yan, Sister Eden, no, sa paggawa, sa gawain ng ating buhay na Panginoon para, no, marami pa ang makapakinig, marami pa ang makapanumbalik sa ating buhay na Panginoon. Dahil isa din ako, Sister Eden, sa nakarinig ng salita ng Diyos, sa Radyo Sister Eden. Kaya mga kapatid ko kay Kristo, no, patuloy nating i-share ang ating programa sa araw-araw na sa ating mga kaibigan na wala pa sa community ng Ang Diyos Gugma. In Jesus' name, amen and amen.
0: So, we invite you to please like and share this program, no, upang marami pang makarinig nito. And if our Lord is touching you right now, no, pinapaalam ang iyong puso sa pag-share ng iyong financial blessings, no, sa community na ito, sa ministry na ito of evangelizers, we invite you to be one of our sponsors, no, sa ating Bible verse or sacred text segment, or you can also be one of our covenant partners. I-message nyo lang kami, no? At sa iyong paggawa niyan, alam natin na ang iyong ginagawa dahil sa pagpaalab ng Diyos sa iyong puso at sa banal na salita na iyong napakinggan, no? Alam natin na babalikan ka ng ating Panginoon. The Lord will reward you, no, 30, 60, and 100 folds. In Jesus' name, amen, amen and amen. So, hindi natin ngayon mag-greet yung ating mga online viewers, no? Sa susunod na lang natin na programa natin kayo i-greet. Pero alam natin na nakikita kayo ng Diyos. Alam ng Diyos ang inyong mga pangailangan, no? At gusto rin natin na i-greet yung mga birthday celebrators sa buwan ng Oktubre, no? Yung the other day, October 4, si Sister Jean Magisterio, no, ng Finance
1: Happy
0: Ministry.
1: Birthday, Sister Jean.
0: At kahapon, na birthday din ng aking apo, Sister Cheryl, dyan sa Germany. Si Eden, yung lalaki siya, ngunit Eden yung kanyang pangalan. No, he is already 5 years old, no, dyan sa Germany. Happy birthday, Eden. God bless you more. At sa araw na ito, October 6, Sister Cheryl, birthday din ng aking anak, no, si Kim Luden.
1: Happy
0: si
1: birthday.
0: Toto Kim. God bless you, Toto Kim. And may the Lord, no, reveal himself to you more and more each day. At I pray that the Lord will give you the desires of your heart. At sa lahat na nagbi-birthday, sa buwan na ito, happy, happy,
1: happy birthday.
0: In Jesus' name, amen and amen. So, wala na tayong oras na Sister Cheryl. And again, no, this is your host, Sister Maria Eden Salinas.
1: And I'm Cheryl Lampasa.
0: And together we proclaim, God is love. He dwells and is working in us. At sa oras na ito, Sister Cheryl, i-invite muna natin pala yung ating mga kapatid kay Kristo. Manalangin tayo, no? Let us raise our hands. Dear Lord, maraming salamat sa iyong walang humpay na pagmamahal. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid kay Kristo, Lord Jesus Christ, na sumusubaybay sa programang ito. We pray and we claim na dahil nandito ka sa amin, Lord Jesus Christ, ang lahat ng karamdaman, ang lahat ng sakit, ang lahat ng pangangailangan ay iyong binibigay sa oras na ito. Pinapagaling mo ang lahat ng sakit sa katawan, Panginoon, kahit na sa kaluluwa, O Lord Jesus. Pinapalaya mo, Panginoon, ang lahat na inalipin, Panginoon, ng mga masasamang espiritu at binibigay mo, pinupuno mo ang lahat ng pangangailangan ng aming mga kapatid kay Kristo. Maraming salamat, Panginoon, sa buong kagalingan ni Sister Tisay, ni Dayhaima, kasama ng buong kagalingan ni Sister Leia, Sister Merlinda, Brother Fritz, Brother Narsing, O Lord Jesus, kasama ng buong kagalingan ni Father Ronald, Father Mark, Panginoon, Lord Jesus Christ, Father Junik, Lord Jesus Christ, and we pray for the eternal repose of the soul of Father Jesse Candado. May he rest in peace. Salamat, Panginoon, at maraming salamat, Lord Jesus. Please please continue, Lord Jesus Christ, to bless our Red Servant Brother Edwin. Give him new strength each day. Bagong lakas, Panginoon, ibigay mo sa kanya and use him mightily at all times for your greater glory. Bless ang Diyos Gugma community. We pray and we claim ang Diyos Gugma community forever. Bless our Holy Catholic Church, our spiritual director, Father Fremer, together with Father Anthony, Father Ray, Lord Jesus Christ, at Lord Jesus, i-bless mo rin ang bansang Pilipinas, Panginoon. We apply your blood to our country, the Philippines, and to all the countries in the whole world. Bless our brothers and sisters who continue to support this community, this ministry, this program. Lord Jesus Christ, punuin mong lahat nilang pangangailangan and share with them at all times the joy of thy salvation. In Jesus' name, amen and amen. So maraming salamat at kami ay patuloy na nagsasabing, God is love. He dwells in His working in us. God bless everyone. At sa oras na ito, pakinggan natin yung ating sacred text segment brought to us by our sponsors.

0: Sang nagapadayon sila sa paglakat, may sa katao nga nagsiling kay Jesus. Mag-upod ako sa imo. Amen. Dayon, ginbanduan sila ni Jesus kay hindi magpanugid sini sa bisan kay sino. Kag nagsiling pigid siya, kinahanglan mag-antosgid ang anak sang tao. Kag pagasikwayon sa mga katigulangan sa mga Hudeyo, sa panghulo ng mga pari, kag sa mga manunudlo sa kasuguan, pagapatyon siya, kag pagabanahon sa ikatlo ng adlaw.
1: Thanks be to God.
2: Pulong sa Diyos, nag-estigma sa Eliyo, kapitulo 4:4. Paglaban, pagkikumba, kami kayo mayan, alinis sa kahit. Ang kabuhi, powerful, si Sister Aileen Mades, at Sister Nancy Cabilaso, dinilang sa ABG-FM, Your Healing and Miracle Radio. Dinilang, sa kabuhi,

0: Paghidait kag maayong udto mga hingog mga kauturan, brothers and sisters, ilabi na gid sa panimalay sa aton head servant Brother Edwin and Sister Leia. Malipayon nga pag-abot sa aton programa
1: Binhi sang Kabuhi.
0: Mga hinigugma, ako si Sister Arlene Madas.
1: Kag ako man si Sister Teresita Sokolar. Kag kami ang mag-upod sa inyo sa sininga programa. Upod ninyo kami sa pagdiskusyon, pagpamalandong kag pagtuon sa mga mensahe nga makabulig sa aton pagtuo kag adlaw-adlaw nga kabuhi.
0: Mabatian kita sa kanginan diri lamang sa DYMI 94.7 ADJFM Kalinog,
1: Your Healing and Miracle Radio.
0: Bag-o nato umpisahan ang aton topiko sa sininga adlaw, mga muyo kita. Sang ala sa Amay, sang Anak, sang Espiritu Santo. Amen. Ginoo, madamo gid nga salamat sa sininga adlaw, sa bag-ong liwat naman nga kabuhi nga ginhatag mo sa amon, sa bag-ong kusog kag kabakod. Ginoo, salamat sa padayong pagpalangga sa amon, ilabi na gid sa pagpatawad sang among makasalanan. Ginoo, as our program begins, O Lord God Jesus, forgive us our sins, sinyuhi kami tanan sa imobilidhon nga dugo, upod ang tanan nga nagapalamati sa sininga programa.
1: Amen.
0: Lord God Jesus, kabay o Ginoong imo presensya amon gid mabatyagan sa sininga adlaw sang amon kabuhi. Kagkabay o Ginoong binhi sang pagpangamuyoon o Ginoo, magdulot ini sa tagsa-tagsa namong katagipusoon nga luyag mo gid itanom sa amon sa sininga adlaw. Ning amon pangamuyo upod sa intercession sang amon ni Birhen Maria in Jesus holy mighty name.
1: Amen.
0: Amen. Kagamit sang nasa Amay, sa Anak, sang Espiritu Santo. Amen. Para sa aton programa subong adlaw, ang aton paghisugtan amo ang isa ka importante kag makahulugan nga topiko nga ang binhi nga nagahatag sang kabuhi sa aton, amo ang binhi sang pagpangamuyo.
1: Amen.
0: Kag inino isa sa mga tinutuyo sang aton programa nga magatubo sa aton tagipuson ang pagkamapinangamuyoon kag aton pamanandungan subong ang pulong sang Diyos nga nagasiling. Dayon, nagbalik siya sa tatlo ka mga gintutunan kag nakita niya sila nga nagakatulog. Nagsiling siya kay Pedro, ano kamo man? Hindi gid bala kamo makapulaw upod sa akon bisan isa lang ka oras? Magapulaw kamo kag magpangamuyo. Agud, hindi kamo mahulog sa pagsulay. Ang Espiritu handa, ugaling ang lawas maluya.
1: Amen.
0: Ang pulong sang Diyos.
1: Salamat sa Diyos.
0: Ginoo, madamo, ginsalamat sa imo pagtulunan subong o Ginoo, Lord God Jesus. Kabay o Ginoo, Lord God Jesus, ininga tupiko o Ginoo nga amon pagadiskusyonan sa sininga adlaw, amon mahibaluan ang kahulugan sini kag kun paano namon ini mai-apply sa amon kabuhi. Itugot o Ginoo ang imo Espiritu Santo magatudlo gid sa amon.
1: Amen.
0: Salamat Jesus, salamat. Ato nabatian ang pulong sang Dios no nga nagasiling, ano kamo man? Subong ang Dios nagasiling man sa aton, sa aton upod nga mga tagapalamati, ano kamo man? Hindi gid kamo makapulaw upod sa akon bisan isa lang ka oras, bisan isa lang ka oras ang aton Ginoo, no? Luya gid nga magingin ka upod niya kita. Amen, amen. No? Ilabi na gid no nga ang ini nga statement iya ginhatag nga kun sa diin si Jesus bag-o siya pamatbatan sang kamatayon no. Bag-o niya gintuman ang kabubuton sang mahal nga Ginoo, yara siya, nagpangamuyo siya sa tanuman sang Getsemani. Nga nagasiling siya, Ginoo, siling niya, ipalayo sa akon ang kupas sang pag-antos. Amen?
1: Amen.
0: Pero hindi ang akon kabubuton ang masunod, kundi amen, ang imo kabubuton. Amen. amo ini, no, ang iya nga gin pangamuyo nga kun sa diin, no, kun if we read the whole text of Matthew 26 verses 14 pa idalom, yara, no, si gisluyag ni Jesus nga mangin kaupod ang iya mga pinili nga gintutunan sa tiun nga yara siya sa tunga sang kapighatian, sa tiun sang tunga ni niya nga pagdurusa, luyag sang mahal nga Ginoo nga mangin kaupod ang iya mga gintutunan. Mm-hmm. Pero tatlo ini ka beses na ginhimo sang mahal nga Ginoo nga nag-antad anay siya sa iya mga gintutunan, agod siya makapangamuyo. Pero sa tagsa kapagbalik niya, ang mga gintutunan nagakatulog.
1: Amen.
0: Kag aton ini kabuhi mga utod ko kay Kristo. Amen, no? Amen. Makita naton, no? Luyag sang Diyos nga makipag-istorya sa aton. Luyag sang Diyos nga mangin kaupod kita sa tiun nga nag-a-attend kita sang santos nga misa. Sa tiun nga yara kita nag-a-prayer meeting. Bauti, amugin ina, no? Hindi malikawan, no? Yara agid, no? Ginasulay kita, no? No? Ginasulay kita sang aton katuyon, no? Yara, no? Ano nang liog na to, nagatungli ng aton liog, no, kay tungod sang katuyo. Pero mandumduman ko ang siling sang isa kapare, no, kun nagakatulog ka sa sulod sang simbahan during the mass, kun nagakatulog ka sa tunga, no, sang dira balang nga prayer meeting, if you do it for the glory of God, you do it. Amen, no?
1: Amen.
0: Kay siling niya, basi, no? Pila, ayhan, wala basi. Ayhan, pila ikaw kaadlaw, pila ikaw kabulan, nga hindi ka makatulog. Pero sa pag-attend mo sang misa, sa pag-attend mo sang prayer meeting, yara ikaw, no? Makapahulay, no?
1: Amen.
0: Makapahuway. Habasang pare, if you do it for the glory of God, so be it. Amen, no?
1: Amen.
0: Pero, no? Yara, ano? Nga, kinaglan ang baga ni Jesus, subong, no? Magpangamuyo ka mo, agod hindi ka mo mahulog sa pagsulay, no? Amen, no?
1: Amen.
0: Kaya ra gid, no, ang pagsulay nga kundiin, no, kundiin nagapalapit kita sa mahal nga Ginoo, yara madamo ang mga pagsulay. Amen.
1: Amen.
0: Ilabi na gid ko nagapangamuyo kita kag aton ini na experiensyahan, no, nga kun kita da magsanto rosaryo, yara, no, mga pagsulay ara.
1: Amen.
0: Mga kuting, no? Yara, ano, batian mo. May mga distractions, gitbala. Yara, nagakatuyo ang mga upod mo, nga pagbalikid mo, kung ikaw nagalid, why don't you nagasabat, no? Sa Romero, active pa lang. Pero habang, no, sa tunga ron sang pagsanto rosaryo, matalupangdan mo nga, ikaw nagalid, ikaw man ang nagasabat. Amen, no?
1: Amen.
0: Nagdira bala, no? Si Jesus, nagkadto sa Getsemani sa pagpangamuyo, no? Ang Getsemani nga kung sa dinyara si Jesus nagpangamuyo tungod nga yara siya mag-anto siya, no? Ilansang siya sa krus, no? Pamatbatan siya sa kamatayon tungod sang iya nga pagpalangga sa aton.
1: Amen.
0: Tungod sang aton sala ang Dios, no? Yara gid, no, si Jesus nag-antos, no? Kag nagakinhanglan gid tani siya, no, sang kaupod pero sa liwat yara ang mga gigintutunan nga nasapuan nga nagakatulog tungod, no, ang mga gintutunan nakabatyag man sang kakapoy amublaran ma'am nga the spirit is
1: willing,
0: the mind is willing,
1: but
0: no,
1: the
0: but the flesh is willing but the spirit is weak, no? Luyag man naton tani pero yara gid, no, ang kaluyahon man nga nagaabot sa aton. Pero kung kita lang, no, nagapangamuyo, no, ang tanang ina nga pagsulay aton, we can resist the work of evil kung kita mangin mapinangamuyoon. Amen,
1: amen,
0: no? Pag sa aton makabuhi ang siling ko liwat, no? Yara, no, ang Getsemani sang aton kabuhi, yara ang kabudlayan, pagtilaw, persecution,
1: amen,
0: kasubo, kag mga pagsulay, kag agud malampuasan naton ini, kaya kinahanglan nga magpangamuyo kita.
1: Amen,
0: amen, no?
1: Amen.
0: Kag siling ni Jesus, siling nga diri, magpulaw ka mo, kag magpangamuyo agud, hindi ka mo mahulog sa pagsulay.
1: Amen.
0: Ang espiritu handa, ang espiritu handa, ugaling ang lawas maluya. Amen, no? Magpulaw ka mo, be vigilant, no? Kinahanglan mabinantayon kita, no? Mangin mapinang mo yun kita, agod nga ma-resist naton ang mga temptasyon sang aton kabuhi, no?
1: Tama.
0: Dira bala sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 16 na ang Ginoo nagatudlo sa aton na kinahanglan magpangamuyo kita sa tanan nga tion. Sa tanan nga tion, amen, no? Hindi lang nga subong mga muyo kita, buwas hindi na. Hindi nga mga muyo lang kita sa tion sang kabudlayan, kag kunyara kita sa kabuganaan, hindi kita magpangamuyo, no? Subong ang mahal nga Ginoo gatudlo sa aton, in season and out of season, we should always be prayerful. Kay ang aton kalaban, no? Kay ang yawa, yara lang nagaluyong kaangay sang nagangurob nga liyon nga handa magdagat sa aton. Pero kung kita mangin mapinangamuyoon, bisan anuman nga pagngurob sang yawa, sang liyon, no? Kaangay lang ina nga do music sa aton, pabayin na sila magpangurob, no? Ari si Jesus sa aton gatudlo nga ang pagpangamuyo, no, isa ka aton taming, no, agod nga kita mangin maisog, agod aton maatubang ang tanan nga mapagsulay, ang tanan nga kabudlayan sa aton kabuhi, ang tanan nga pag-antos sa aton kabuhi, may ara nga solusyon, no, ang Panginoon subong ang aton Ginoo, no, gatudlo nga kita mangin mapinangamuyon bisan isa lang ka oras. Amen, no? Sa isa ka adlaw 24 ka oras siling sa mahal, bisan isa lang ka oras maghatag kita sang tion sa mahal nga Ginoo sa pagpangamuyo. Kag diribla na namian ko diri ma'am sa aton nga komunidad, no, nga kita ginatudloan gid we, no, covenanted members, no, ginatudloan gid at least may ara kita nga one hour prayer, no, personal prayer sa aton mahal nga Ginoo. Amen, no? At ano bala ang pangamuyo sang una abi ko ma'am, ang pangamuyo is amo lang na, no, na mangros ka lang, no, kag ang pagpangros ko
1: wala
0: faster pa.
1: Pa
0: sa kilat na dasig-dasig abi ko amo na pa attend ka kamisa, no, simba ka man nga pangadi ka man pay ang tanan nga ina do hanggang lang. Ano lang salita lang, no, why ko ginabutang sa buhat kag masiling ko ba lang nga ginabasa ko wining ang passage nga ini

0: ipusoon, yaragid, mabatsyagan naton, mabatian naton ang boses ng mahal nga Ginoo, no? Paagi sa aton pagpangmuyo nga halin gid sa tagipuson amo tubla kang last Thursday nga hambal pangamuyo pangayo nga kun halin nga halin gid sa tagipuson kapira gid to sang aton head servant nga solito halin sa tagipuson halin sa tagipuson sige man akon baton nga baton kagyara gid, no? Ang grasya, no? Ang grasya nga kung nagapangayo, kita kag nagapangamuyo, kita halin sa tagipusoon, ginapatubod gid sa mahal nga Ginoo.
1: Amen.
0: No? Labi na gid bala sa akon kabuhi. Ang kalipay nga ginkawat sa dosang yawa, no? Nang paagi sa akong pagpangamuyo nga nagahiusa gid ako sa mahal nga Ginoo, ginabalik sa mahal nga Ginoo. There is a restoration of joy.
1: Amen.
0: Paagi sa pagpangamuyo nga halin gid sa tagipusoon, no?
1: Amen.
0: Kag sa aton bala, no? Ang pagpangamuyo amo di ang lifeline sang aton kabuhi. Nabatian ko ni sa aton nga sa isa ka pare sang pag ano leaders convention nga nagsiling siya amo ini ang lifeline sang aton kabuhi. Lifeline ang linya
1: sang
0: nga may kabuhi, no? Nga kun waay gali, no? Kun indi gali kita kapangamuyo dara bala, no? Madulom ang aton kabuhi.
1: Amen.
0: Kaangay man eh sang electricity, no? Kung ma-brown out yara ang kadulom, mabatyagan aton. So masiling ako nga ang pangamuyo, no? It is a powerhouse. Agod nga makaangot ako sa aton mahal nga Ginoo. Agod na kita makapag-istorya sa aton mahal nga Ginoo. Nga may ara ka nga signal. Amen man,
1: amen.
0: No? May ara ka nga transmitter.
1: Amen.
0: Agod nga makakonect kita sa mahal nga Ginoo. Amen, no? Kag yara, no, sa aton nga pagpangamuyo liwat, no, yara nagapakigangot kita sa presensya sang Ginoo through the power of His Holy Spirit.
1: Amen.
0: Nagapanawag ang aton tagipusoon kay Jesus, no? Kag paagi sa pagpangamuyo, nagapundar kita sang aton relasyon kay Jesus, no? Paagi sa pag-surrender naton sang aton huna-huna tagipusoon, kag ang aton gitanan nyo, ang bugos naton nga kabuhi, no? Upod sa mga bulhaton naton sa tagsa-tagsa kaadlaw. Amen, no? Kag yara pagid, no? Kung sa diin, no, kunyara ang Espiritu Santo sang Diyos, no, yara nagapangayo kita. Amen, no?
1: Amen.
0: Sang aton mga kinanglanon, guidance, no, hindi lang sa aton kagalingon, kundi ginaupod man naton ang sa pagpangamuyo ang aton mga kauturan. Kagdiri natunaan ko ang pagpangamuyo, gali ma'am, no, may ara sa proseso.
1: Amen.
0: Kasi akon sang una, maluhod ako, pangros, nga faster than a lightning.
1: Tapos
0: maburot-burot lang da, ma'am, ba't ko naintindihan? Ina nga akong pangamuyo. Maayo lang si Jesus, ang ana nga, ang ana ba lang, nahangpan niya kita, ma'am, no? No? Naara ba lang? Kagyara, dire sa aton nga komunidad, nakatuon kita, labinigid ako nakatuon niya, ang pagpangamuyo ara, gali, no? Una, nagadayaw kita
1: dayaw
0: sa mahal nga Ginoo, no? Amen?
1: Tapos
0: nagadayaw kita, tapos nagapangayo kita sa kapatawaran, no? Kag nag-reach out kita sa presensya sang Espiritu Santo, kag dira na, nga kung labot na naton ang presensya sang Espiritu Santo, kaya may batyagan man naton mo kung kita nagapangamuyo, yara na, pwede na kita makapangayo. Amen, no? Makapanawag na kita sa mahal nga Ginoo. Kayang iya pulong ang bisan sino nga panawag sa ngalan sang Ginoo nga halin gid sa tagipusoon indi mapaslawan.
1: Amen.
0: Kag kita ina ma'am ang resulta.
1: Amen.
0: Sang pagpanawag naton sa aton mahal nga Ginoo. Kamuman mga utod ko kay Kristo, kamuman, no? Kita tanan resulta sang pagpanawag naton sa mahal nga Ginoo nga na-experiensyahan gid naton siya nga sa aton pagtawag sa iya, waay na kita ginpabay-an. Waay na kita ginpaslaw, no? Meaning sa aton pa ang aton pangamuyo, no? Tanan gid gina-answer sang aton mahal nga Ginoo. Magapati ka, ma'am.
1: Amen.
0: Amen, no? It could be yes, no? It could be no, no? Yes, kung nagapakamaayos sa aton. No, no?
1: Kung
0: siya lang man nakaibalo mo ang aton mga Ginoo, kung ano ang pwede ang maayo, kag hindi pwede, kag sometimes, kag dira, no? Wait lang.
1: Wait.
0: Wait lang. Hindi lang magdali. Hulata lang.
1: Mm.
0: Because the best is yet to come.

0: Amen. Amen.
1: Glory to God. Thank you, Lord God Jesus, no? Tag pwede gid kita makapangamuyo in private, in public, short or long prayers, it doesn't matter. As long nga halyan gid ina sa aton tagipuson.
0: Amen.
1: Amen. Sige, ma'am. Please.
0: Okay, so tama gid sis ang mga ginpangmit lang mo dag ang gahom o kon ang gahom sang pagpangamuyo, no?
1: Amen.
0: So ini naga pamaan lang gid tanan sa aton nga dapat kita gid magmapinangamuyoon. Pero hindi man parehas balakambal ni Sis Arlene sa pulong nga si Jesus nagbalik pagid sa iya kapdanan sa tatlo ka mga apostoles, no? Dapat gintanaw niya ako nagapangamuyo, pero ano nagakatabo sa ila? Nagtululog sila, no? Ti, ambal ni Jesus, wow, hindi gid ka mo makahatag isa lang gid ka oras para sa pagpangamuyo, magpulaw ka mo isa ka oras para nga magpangamuyo. Kaya nga manan mo, nabalaan na gali ni Jesus kung ano ang matabo sa iya, no?
1: Amen.
0: Ara gid ang pag... aragid ang problema, ara ang kabudlay, ang kabugat nga iya na batyagan, no? Antes ang matabo nga ilansang siya sa krus. Gani nga dako gid ang iya nga kalisod, no? Huol nga iya gin batyag. Gani nga gapangayo gid siya tani bulig o kun nga magbulig sa iya pangamuyo. Pero anong natabo? Ay, nagtululog sila. Natulugan sila, gindakop din sila sang ilang nga katuyo. Instead nga, magbantay kang magpangamuyo kay Jesus, ay, natulugan sila. Gani nga, ini nagapakita, nga bisan luyag sang espiritu, sa nung tao nga maghimo sang maayo, pero ang unod o kon physical nga lawas maluya.
1: Amen.
0: So nangin isaman ako sini. Isaman ako kadya ka disipulo nga kapres kay San Pedro, ambal ni San Pedro bala ambal niya. Jesus, handa gid ako magpatay para sa imo. No? Handa ako magantos para sa imo apang sa sinilang gid nga pagpulaw bisan isa ka oras. Wala siya nagtuman, napaslawan siya. Ti nangin amo man ako sini kay kun ka isa, no? May prayer time dapat kita, may prayer time ako. Instead bala nga mauras na ako magpangadi o kun magbasa sang Bible, dara ara ang distraction. Kun diin to bala nga gapayot-uyot kagid nga magpangamuyo, may ma-text, may matawag, ti kundi mo pagsapaken, hindi mag-untat karing ang cellphone. Diya, sana na ako makaptan ko ng gani cellphone ko. Nawili na lang ako ka-scroll. Ka-cellphone, nalipatan ko na. Hasta nga, inugtulog ko na. Wala pa ko kaparo sa riyo. Wala pa ko kapangadi. Tiya mo na ang mga distractions. Mm-hmm. There are times nga, nangin palatulog man ako. No? Gani nga dapat, no? Ini nga verse bala, ang Matthew 26:40. Ini nagatudlogid sa aton. Nga dapat mangin watchful kita kag vigilant, no, sa aton nga mga spiritual aspects nga dapat mangin prayerful gid kita kag indi gid kita magpadaog sa sulay sang aton tawhanon nga kaluyahon.
1: Amen.
0: Ti tapos bala sa akon bala nga pag pamalandong, no, ang ini bala nga pulong, I came to ask myself, dapat magpulaw man kita sa pagpangamuyo, no? Like, kay ti, si Jesus, manaan natin nga kung ano si Jesus nag-antos sang kasakit, no? Ang tanan nga mga ginimo sa iya bala nga nagpakamatay gid siya, napalansang sa krus, inabangod nga para maluwas kita sa aton nga makasalanan. Ti, sa tunga sining pag antos niya o kung pagsulay, no? Ukon sa mga kalisod, ukon sa aton man sa adlaw-adlaw nga pagpangabuhi, no, gakatabo man ini sa aton, ayhan nagaisip man bala kita o kun naga hintingwa gid bala kita nga makamangin mapinangamuyoon, no, mga muyo gid bala kita sa aton nga mga mga problema nga nag-arabot sa atin nga kabuhi. Nadumduman ta bala nga manawag sa mahal nga Ginoo, nga mag-offer sang tanan nga mga problems nga yung nag-abot sa atin nga kabuhi, no? Ti amura nga kinanglan gid gali, no? Nakita natin ang sitwasyon ka atin nga kalibutan subong, magarot na sis.
1: Amen.
0: So I think panahon na gid man nga magtinguha gid kita, no?
1: Hmm.
0: Hindi man kita nga para sa blasang sang ginapangayo ni Jesus sa disipulo, sa mga disciples niya kato, nga dapat updan man ninyo ako. Magpangamuyo ka mo. Isa lang gid ka oras, ginapangayo ko sa inyo, nagatulog pa ka mo. Ti amon agakalatabo sa aton sa adlaw-adlaw nga pagpangamuhi. Nga dapat tauan gid naton sing panahon ang pagpangamuyo, no? Kapangamuyo nga tedek sa aton nga tagipusoon. Kinanglan, at least si Arlene, 1 hour. Pinakalist gid na. Pero, hambal sang aton nga chief formator, pray at least mga 3 hours kung makaya nyo.
1: Mm-hmm.
0: Kinanglan, ara gid, warrior gid kita, permi adlaw-adlaw, ilabi na gid sa aton nga pagpanglakaton, kay ang temptasyon, ang panulay, gabira-bira man sanda, parang nga, ma-block man aton nga mga kaisipan. Amen? Mm-hmm. Naamukani na nga kinanglan, prayerful gid kita, permi, kag praying the Holy Rosary, imuon gid naton na, subong nagapang house to house kita, gani nga ang akon mga kaupo dira sa si Chupangpang, ah, nagadidikar man sila del, sige, beberahe lang nyo da, karosari, pamalay-balay, no? Kag, importante, gid ina mong, kag, parang, ang kada panimalay, makaanuman sanda, kaimportansya kang pagpangamuyo, ilabi na gid ang pagrosaryo.
1: Amen.
0: Dayon na mga muyo gid kita para maikasarang kita sa pagbato sa mga panulay, sa mga nagasulay sa aton sa adlaw-adlaw nga aton pagpangabuhi. Kay ang ambal balari diya ka Matthew 26:41 ambal niya, magpulaw kamu kag magpangamuyo agud indi kamu mahulog sa pagsulay. Kay ang espiritu kuno handa o galing ang lawas maluya.
1: Amen.
0: So that is, no, the importance of being prayerful. Amen.
1: Kag masami ma'am, no, kung kita nagapangamuyo, no, yara, no, nagapangayo kita.
0: Amen.
1: No? Kag dirinos ang Santiago chapter 1 verse 6 nagasiling nga kun kamo nagapangamuyo, dapat kamo magtuo, no?
0: Amen.
1: Kag indi gid kamo magpangduha-duha.
0: Amen.
1: No? Wala na si base, no? Excluded na ang word nga base, kay masami na, base, mga muyo ako, base, no? Base. Ano, no? Base pa, no? So, kay ang bisan sino nga nagapangduha-duha, kasubong sang balod sa dagat nga ginapalid, kag ginahuyop sang hangin, no?
0: Amen.
1: Wala direksyon, wala focus, no?
0: Amen.
1: Kag ina nga sahi isang tawo, wala sing tinindugan, kag indi patod ang iya ginahimo, no?
0: Amen.
1: Gani indi siya dapat maguna-una nga siya may pagabatonon pa, no? Nga bisan ano halin sa Ginoo. Amen, no?
0: Amo
1: nagali, ma'am, no? Kung magpangayo kita, no? Paagi sa pagpangamuyo, batunon nato, no? Ngayara na ina sa aton, kag wala na kita nagapangduha-duha.
0: Amen.
1: Kay before kita magpangamuyo, no? Ti dapat kilalahanon naton kung sino aton ginapangamuyoan,
0: no?
1: Kag wala na kita sing iban pang ginapangamuyoan, kundi ang aton Ginoo, ang aton Dios nga nagtugas ang langit kag sang duta. Amen, no? Nga ang iya promesa, no? Patod gid, no? Waay siya nagabutig, no? Wala siya gid nagabutig. Promesa, he's faithful to his promises forever. Na among batian sa Bratton Head Seven. Forever faithful sa iyang mga promesa, no?
0: Amen.
1: Kabay pa, no? Nga paagi sa siniba lang topiko nato, no? Mangin maisog kita sa tanan nga kalisod, kasakit, nga nagaabot sa aton kabuhi.
0: Amen.
1: Amen, no? Mangin maisog kita paagi sa pagpangamuyo naton.
0: Amen.
1: Palapit kita kay Jesus that we, no, paagi sa iyang intervention, no, ang tanan nga mga kabudlayan, masakit, balatian, ara na. Amen. Ginkuha na ina ni Jesus sa atin. Gindala na niya ina dito sa cross no sa bukid sa Kalbaryo. Kani nga hindi na kita magpangduha-duha. Ilabi na gid no magpangamuyo kita nga mangin mapinasalamaton.
0: Amen.
1: Gamay o kundako nga grasya, it should be no be thankful kita kag ibalik naton ang himaya, ang gloria sa mahal nga Ginoo. Sometimes lipat kita abi naton kita pero subong ang Ginoo gatudlo sa aton kag buhas no padayon once di buhas no opdan naton ato makaturan from the yung chapter in this program.
0: Amen.
1: No? Kag shout outs ma'am, may pira kabilo
0: ka. Shout out lang da sa mga kauturan namon sa Alyosanon sa ilabi na gid sa San Miguel no. Kag miyad nga hapon lang kaninyo sa mga teachers, Happy Teachers Day. Naga-celebrate sila kahapon halos tanan. God bless sa inyo tanan. Salamat gid sa inyo pag-upod, pagpamati kag pagtan-aw sa aton programa subong adlaw.
1: Dako ang amon pagpasalamat sa Dios nga ginatugutan niya kita nga mag-upod, magtuon kag magpamalandong sang iya pulong. Ako si Sister Arlene Madas.
0: Kag ako si Sister Teresita Socolar.
1: Ini ang binhi sang kabuhi. Diri lang mabatian sa DYMI 94.7 ADGFM Kalinog.
0: Your healing and miracle radio. Salamat gid sa inyo pagpamati. God bless atong tanan kag magkita ay kita liwat. Magasunod na ang dalangpan. Kag sa gihapon nga na kami nagasiling, nga ang Diyos gugma nagapuyo kag nagapanghikot sa aton.
1: God bless, God bless everyone. Thank you, Jesus.
0: Thank you, Lord. Pwede kami ka-tape na subong. Di may list kami, anay. Parang hindi.
1: Ano do? No, no, so ahando kung hindi in sa among nga adlaw. No?
0: Sige lang ah. Birthday mo racist mo. Ako lang, i-greet ko lang. Pasi malipat ako karon.
1: Mailis ka?
0: Mailis kami, anay ga. Pwede. Blouse lang.
2: Adrio ah.
1: Ang isa nga rajan ba si may mano?
2: Ha?
1: Ang isa pa rin
2: niya. Ay, why dyan niya? Wala na, dora rin. Why na hindi ako nabas? Ay, di na may harang.
3: Parang may variation ka.
2: Ito ang lang.
1: Bakrihas para amon bayo, day.
2: Wow.
1: Wala pa ang daba.
2: Birthday
1: naman. Ano ba siya sa atas? Ano ba siya sa atas?
3: Ano ba siya sa atas?
2: Ano ba siya sa atas? Ano ba
1: ano ba?
2: Why may accessible sa TV? Oh. Dati ginapangin natin nila sa pula.
1: Ano?
2: Great. Sa TV. Dati ginapangin natin sila. Kumula.
1: Dito yan ako pag natin nag-ano.
2: Mawala mo kasi sa itanda.
1: Ano ka dyan? Pag-Christmas
2: sa... Mga naman, pag-Christmas.
1: Hindi man. No, ma'am, no. Iba. Hindi man
3: nakatulang. Kung mga nairasa ko na kami ka dyan angkor-angkor, wala dyan makita, mga bayo. Kung dyan yung after na dyan.
1: Ay, yung isa, may review tapos ang...
3: Basi
1: ba kasi pa? Ama, ima ka dan? Nga ka dan?
3: Ilang, hindi ako makabaga. Hindi ka ako. Ikaw na lang. Ikaw na lang. Ay, ilang. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na. Sige na
1: Okay, ang bag mo yun, no? At least may type na ito. Oh, Lord Jesus. Wait lang dahil, ha? Refresh, anay.
0: Jesus. Okay.
1: Hindi, tiwakwa dyan, ma'am. Wakwa
0: takong. Wakwa lang namin. Ganit ko luwakwa. Hmm? Magwa ang beauty mo.
1: Ang bago of today nami is gali October 12.
0: Nami gali ang 12, no? Nami gali ang...
1: Hindi ka lang. Salmo...
0: Salmo 10, 15.
1: 51.
0: Experience. Bayahan mo lang kami, sis, pagtapos, ah. Ano, just start man ang 11. Adjust mo naman 11.
2: 12. Ah. Ano sumusugod?
0: 11,
1: 30. Oo. Ano ka din mga Matilda, matag-ipis. Ano ka din? Ang
2: sabi mo, sagot ka mabit yung 10, matapos mo pinag-ipis.
0: Oo. Sige.
2: No?
0: Oo.
1: Ay.
0: Sige na, start na kita.
1: Hindi ko pa kapag ano mo? Ang October. Sige.
0: October 12.
1: Pwede pa kahulag? Pwede pa kahulag? Hulag. Dali mo. Maha magtapos. Ah, gina-idiot mo? Ang bigo kundi. Ah, ate mayad.
0: Ay, okay.
1: Ay, salamat sa Diyos.
0: Ah, sige na. Oo. Ida nakaon ka anay.
2: Kumakasa ka din yung mic.
0: Hello mic test.
2: Kumain mo kasama daw.
0: Ang ikaw lang nakapunas sa sigil mo.

0: Paghidait kamayong udto, mga hinug mga kauturan, brothers and sisters, ilabi na gid sa panimalay sa aton head servant, Brother Edwin and Sister Leia, paghidait kami udto sa inyo, upod ang mga tagpalamati nato sa sini nga programa. Malipayon nga pag-abot sa aton programa,
1: Binhi sang kabuhi.
0: Mga hinigugma, ako si Sister Arlene Madas.
1: Kag ako man si Sister Teresita Socolar.
0: Kag kami ang mag-upod sa inyo sa sininga programa.
1: Upod ninyo kami sa pagdiskusyon, pagpamalandong, kag pagtuon sa mga mensahe nga makabulig sa aton pagtuo sa adlaw-adlaw nga kabuhi.
0: Mabatian kita sa kahanginan diri lamang sa DYMI 94.7 AGGFM Kalinog,
1: Your Healing and Miracle Radio.
0: Bago natin suguran ang aton topiko sa sininga adlaw, mga muyo kita. In the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Almighty Father, in the name of your Son, Jesus Christ, in the presence of the Holy Spirit, yari kami o Ginoo, nagapasalamat liwat sa bag-ong nga kabuhi nga ginahatag mo sa amon. The new strength, O Lord God Jesus.
1: Yes, Jesus.
0: New faith, O Lord God
1: Amen,
0: Jesus.
1: Jesus. Hallelujah.
0: Nagapasalamat yun kami
1: yes,
0: sa padayon mga pag-upod sa amon, Ginoo.
1: Amen.
0: Lord, padayon kami nagaampo sa imo.
1: Yes,
0: na imo ipadaloy sa amon, upod sa amon mga tagpalamati, ang padayon mga pagpalangga sa amon. Ilapin na yun, O Ginoo, ang padayon mga pagpatawad sa amon, makasalanan, O Ginoo. Lord, silyuhi kami tanan sang imobilidhon nga dugo, ang amon bugo Jesus. Nga panimalay, ang tanan nga pumunuan sa Santa Iglesia Katolika, ang tanan nga pumunuan sa community sang ang Diyos Gugma.
1: Amen.
0: Ng amon pag-ampo, upod sa intercession sa amon, Lord Virgin Maria, in Jesus' holy mighty name.
1: Amen.
0: Amen. Kag-amen. Para sa atong programa sa Subong Adlaw, atong paghisugtan ang amo, ang isa ka-importante kag makahulugan nga topiko no sa liwat no ang binhi nga nagahatag sa aton sang kabuhi amo ang binhi sang matinlo nga kasing-kasing.
1: Amen.
0: Amen no sa aton pagdiskusyon aton hibaloon ang kahulugan sini kag paano ini ma-apply sa aton adlaw-adlaw nga kabuhi kag
1: Amen.
0: Aton subong pamalandungan ang pulong diri sa Salmo 51 versikulo 10 hasta 12. Kag aton ini pamalandungan ng pulong ng gasiling. Tugaha sa akon o Diyos ang isa ka matinlo nga kasing-kasing. Kaghatagi ako sang isa ka bag-o kag matutom nga espiritu. Indi ako pagtabuga sa imo atubang, indi paghuaa sa akon ang imo Espiritu Santo. Iuli sa akon ang kalipay sang imo kaluwasan. Paghimua ako nga handa sa bagtuman sa imo. Ang pulong sang Diyos.
1: Salamat sa Diyos.
0: Thank you Lord God Jesus for giving me another year. A healthy year.
1: Amen.
0: Hallelujah Jesus. Maotodyo kay Kristo. Yara bala no?
1: Blessing.
0: Ang heart ko is filled with joy. Filled with thanksgiving.
1: Amen.
0: Nga, isaman ako, magintawag sang mahal nga Ginoo.
1: Yes.
0: Sa pag-ubra sa iya ubasan.
1: Amen.
0: Kag makita ninyo why we are wearing red.
1: Because
0: this is my special day today.
1: Your birthday.
0: Kag yari si ma'am, nag-celebrar man.
1: Nag-ugyon.
0: Nag-ugyon sa pag-celebrate sang ako. Nga,
1: amen.
0: Sa sininga at
1: yeah.
0: No? Kag ang inibla nga pulong nga, nga loya ginamong i-share sa inyo, ang pusong dalisay. No?
1: Amen.
0: Kag aton inimabatian sa intro sang aton program.
1: Amen.
0: Pusong dalisay.
1: Right.
0: Amen, no?
1: Amen.
0: Tugahas sa akon, matinlo nga tagipusoon. Amen, no? Kay dira sa Roma, chapter 3, verse 28, no? Kay palariho lang ang tanan nga tawo, no? Nagpakasala sila tanan, kag malayo sa Dios nga nagahluwas, no?
1: Amen.
0: We are all sinners, no? Sang dila, dira pa kita sa tugaang kansang aton Iloy.
1: Yes.
0: No? Yara na ang salag, no?
1: Amen.
0: Kag ang balaangid naton ang penalidad sang sala amo ang kamatayon.
1: Amen. Amen.
0: Kag indi luyag sang Dios na kita mapatay.
1: Amen.
0: Sa bagay nga iya ginpadala ang iya bugtong anak para,
1: yes,
0: sa aton. Nga kung kita lang magtuo sa iya, no? Indi kita mapatay.
1: Amen.
0: Kundi hatagan niya kita sang kabuhi nga wala sing katapusan.
1: Amen. Amen.
0: Tugaha sa akon ang matinlo nga tagipuson siling ni diyan siling niya. Indi ako pagtabuga sa imo atubang, indi pagkuhaa sa akon ang imo Espiritu Santo. Amen, no? Siling la kon birthday naton, no, may ara gid nga regalo.
1: Amen. Amen,
0: no? Pero may presents gid, no?
1: Amen.
0: Pero ina nga mga regalo indi na magtiner. Amo nang akon na batyagan subong nga kun may pangnapangayo man ako indi ang presents, ma'am. Manami gid may ara ang regalo, ino.
1: Di
0: ka ba pamin nga pamati gid, no? Kasi yung regalo patunon ko gid. Pero ang pinaka-importante is to have the presence of God.
1: Yes.
0: The presence of the Holy,
1: amen,
0: Spirit. Nga hindi ako magpalayo sa iya.
1: Amen. Amen.
0: Nga kita tanan, hindi kita magpalayo sa presensya sang Espiritu Santo.
1: Amen. Amen.
0: Kay kun wala ang Espiritu Santo sang Diyos sa aton, hindi kita makasiling.
1: Malipayon
0: nga, ka. Sa akon, bimam, no? Nga malipayon ako. Hindi ako makasiling na mabatsyagan ko ang gugma sang Diyos.
1: Amen.
0: Kung wala ang presensya sang Espiritu Santo sa akon.
1: Amen.
0: No? Yara, isa ina kadako nga regalo sa akon, sa aton tanan, na, nga ang Espiritu Santo sa siya maktimo, ma'am, no? Espiritu, ang Diyos yari sa aton. Amen, no? Nga.
1: Wala sang kamera.
0: Nga, isa kadako nga regalo, no? Nga paagi sa sini nga community sa ang disgugma. Hindi pa ko kulag.
1: Nag-luluwar. Mayo man nakita mo kung nagsinyas. Do mga ano. Pala mo naga flowing tears na. Thank you.
0: Sa atong pagpadayon sa atong programa, yara bala masiling ko nga ang regalo importante, mas pero mas importante pagyad kun ang presensya sang Espiritu Santo, yara sa
1: amen
0: ato, na yara bala we akon hando, ma'am, no, nga kinahanglan I am always in the presence of the Holy,
1: amen,
0: Spirit, no, nga kay ang Espiritu Santo amo ang tanda nga iya kita sang Diyos.
1: Yes.
0: Nga anak kita sang Diyos.
1: Amen.
0: No? Kag maangkon naton ang kaluwasan.
1: Amen. Amen.
0: Kag next line, diri siling niya, iuli sa akon ang kalipay sang imo kaluwasan. Amen. No?
1: Amen.
0: Na, sa din, no? Na kung ang Espiritu Santo yara sa ato, no? No? There is a restoration of joy.
1: Amen.
0: Na sa diin, sang unagin kawat, sang yawa sa akon, kag sa imo man, mga yeah, utod kong kapamati, no? Kay sang una yara, gid, no, nga, I cannot smile, ma'am, no?
1: Yeah.
0: Tungod ang pinsan ko, yara, yara, bala, ginasudlan, sang kagamo, sang aton, sang akon panimalay, ang bubra, hambal nila nga, gangiti ka nga
1: sakit
0: mo, ngiwi, no, ngiti nga ngiwi, pero subong, no, I can smile, I can feel that joy.
1: Amen.
0: Nga pagi sa Espiritu Santo nga ginhatag sa aton sang mahal, no, pagi sa aton nga bautiso, we have that Holy Spirit. Amen,
1: amen.
0: No, kag yara, no, nga kay amon ang yawa na nagkari sa pagkawat.
1: Amen.
0: Sang aton kalipay, sa pagkawat,
1: yes,
0: sang aton paghidait, sa pagkawat sang aton ikayong lawas. But we have Jesus, no? We have the Holy Spirit nangyayari sa aton nga mag-restore sang tanan nga ina. As long as, no, ma'am, na, we have that pusong dalisay. Amen. Amen. No? Kay paagi sa pusong dalisay, no, makilala naton ang mahal nga Ginoo.
1: Amen.
0: Kag kun may ara kita nga pusong dalisay, we can see the face of God. God. Amen. Glory to God. Kag, sige, ma'am, more insights from your experience, man.
1: Yes. So, iniba lang apulong, no? Ari ang ako na batyagan lang kinanglan to para magkaroon tayo ng tagipusoon na dalisay, no, matindo. So there is a need to repent, no?
0: Amen.
1: We need to repent for our sins para maangkon naton ang matindo nga tagipusoon kag ang steadfast la spirit, no, with the presence of the Holy Spirit. So ara gid ang happiness nga mabato naton nga nagapuyo dira sa aton nga tagipusoon. So this is a humble cry for God to wash away our spiritual dirt, o kun mga malaot malang mga espiritu nga yari sa aton tagipusoon, hugasan ina to give us a fresh start to live right. So according to Ezekiel 36 verse 26, ang pulong nagasiling, basahon ko sis, ha? Siling niya. Hatagan ko kamo sing bag-o nga tagipusoon, kag ibutang ko sa inyo ang bag-o nga huna-huna. Kuhaon ko sa inyo ang matiga nga tagipusoon, kag hatagan ko kamo sang tagipusoon nga matinumanon. Amen.
0: Amen.
1: So ini nagapahayag sang pagbag-o sang aton nga mga pamatasan, halin bala sa mga batasan nga batinggilan or batong ati tagipusoon or batong nga kasing-kasing. So ini himuon o ini baguhon pakadto sa tagipusoon nga mapainubuson, kag mapagkamatinumanon or pusong mabugnaw nga hindi makigon, no, o kun mabuylugon nga kasing-kasing. So dapat, no, ano ang ano dapat naton himuon ara gid siling ko kaina, repentance. Maginulsol gid, ngayo gid kita patawad, ilabi na gid kun may ginaagtan ka sa imo nga mga kauturan o kun sa imo pamilya o kun sa imo mga abyan, no. I experienced this last time nga may ara gid ako nga friend nga sa ubra ko nga akig lawig mga tinuig nga wala ko gasapak sa iya, pero lain gali noon, di ka gid totally happy kun may ara ka nga tawo nga ginakaugtan, kay hindi ka man mapakaling, disturb ka man gihapon, pero bangad kang pulong bala nga in repentance there is power. So gin surrender ko kay Lord, kag gintinguhaan ko gid siya nga bugnoon, kanami nami sang akon pamatyag daw katawhay ara na angkon ko gid ang katawhayan sa akon nga tagipusoon. Magin pangayo ko, Lord, create in me a clean and a pure heart. Kag ginhatag gid ni Lord kay banged nga natutugid ako magpatawad.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Kag kinanglan pagsabat sang matadlong sa mga naga, sa mga laygay bala, kung kaisa kung laygayan man kita bala, no, kung kaisa nag-abot man sa akon nga kung hindi nami akon pamatinan, nagasabat ako sang binarambad bala ti ina, because ara gali ang hatred sis sa imong tagipusoon. So kung ano gagwa sa aton baba, inaalin gid sa aton nga tagipusoon. So dapat, no, tinguhaan gid naton nga mangin mapinamatinon agud nga makasabat man kita sang maayo nga hindi makahalit sa aton nga isig katawo. So ini nga verse, no, naga-emphasize gid sang dako nga gugma kagahom sang Dios sa pagbag-o sang aton kabuhi, no. Halimbawa sa pagmatig-a nga tagipusoon or heart of stone, masami ang aton kabuhi na puno sang kasakit, pagrebelde or pagkamatiga tungod sang sala. Ti amo nagali, no? Hay, bangod sang sala, langin matiga kita, wala kita nagabatyag, kag hindi mahumok, o malayo ang aton kabubuton sa Diyos. Te, what you, kung ano ginapakita mo, bangod ara ang akig sa imo tagipusoon, no? Wala ikaw kabatyag kapag higugma. Pero, ara man ang ginatinguan man sang aton mga Ginoo nga baguhon ang aton nga tagipusoon. Manawa igid system may makabag-o ka aton nga tagipusoon kun indi ang mahal nga Dios. So ara gid ang new heart once ma encounter natin ang mga pulong alin sa aton mahal nga Ginoo. So ini pag-aislan na sang bag-o, ini isa ka regalo, regalo ini. Nawa niya ginabakal. Amen. Amen. To have a new heart is a gift from God. Amen. Ara nang ina nga regalo naghatag sang paglaom, pagtuo, kag maikasarang sa pagigugma, suno sa iya nga ginatudlo sa aton. So hindi maskin hindi ka na makapangakig, no? Bisan sakit para sa pananawan mo, sa napatsyagan mo, because of that love nga nakuha, nabaton naton, sang maengkwentro naton ang mahal nga Ginoo, so araan ang ginatawag nga paghangup, kagpag higugma. Also, ang aton nga Espiritu Santo, ginabag-uman sang aton mahal nga Ginoo. So you have the stone heart into a new heart and a new spirit. Na paagi sa Espiritu, ginatagan kita sang Diyos, sang bagong akusog. Agod, mangin matinumanon kita sa aton paghimakas kontra sa kaluyahon. Kay ang Diyos, yara na, nagaupod sa aton. So, there are times ako kaisa, ginatamad ako, do tamaran ako, ay gali, no? Kung tamad ka magpati, tamad ka maglakat, bangod, wala ang balaan ng Espiritu sa imo nagaupod, wala ang Ginoo nga nagaupod sa imo. So tinguhaan natin because ara ng bagong spirit sa aton, inagapatimaan nga si Jesus ang aton nga kaupod adlaw-adlaw nga tanan. So hindi kita magbatyag sang kaluya. Amen. Ara siya, amulang Lord, malakat ako, imo ni, updi lang ako. Amen? Amen. So, bali, di paano natin dyan ma-apply sa aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi? Nan, dapat, we have to allow God nga kuhaon ini nga mga kalautan o kung katigas ang aton nga ulo, dapat ara ang renewal of our mind. Amen? Amen. Pangayoon, tagid permi, kung kisag abot ikaw nga doon, natamadan ka, o kaya matigang ulo mo, ngayogid kita permi sa Ginoo, baguhon ang aton nga huna-huna. Kag be obedient. No? Sunda ang ginambal sang Diyos, adlaw-adlaw, pagi sa pangabuhi nga matarong, kag malayo sa mga malaot nga espiritu. So kung kita gali matinumanon, ano blambal sang aton nga head servant? Ang tawo nga matinumanon, amo ang maluwas, no? Makon si Jesus, sino ang imo amay, sino imo utod, sino imo iloy? Ang tawo nga nagapamati, kag nagatuman sa akon, amo ang akon utod, amo ang akon iloy, amo ang akon amay. Kabay pa nga, isaman kita dira, no? Lord, isaman kami sa imo nga pinili, nga imo kami utod, or imo man kami iloy. Amen?
0: Amen.
1: Tapos daily prayer, no, kinanglan gid nga mag mangin mapinangamuyuon kita adlaw-adlaw, no, pangamay pangabayon gid nato ng Ginoo nga tahagan kita sang bag-o nga espiritu sa tagsa kaaga agod magmangin malig-on kita sa aton nga tagipusoon sa pagatubang sang tanan nga mahangkat o challenges sa aton nga kabuhi sa adlaw-adlaw nga tanan. Amen?
0: Amen.
1: Kay kun ara ang balaan ng Espiritu sa aton, malayo kita sa mga temptasyon. Kabay pa, no? Ginoo, ang bag-o nga tagipusoon amon ina maangkon sa adlaw-adlaw nga tanan. Amen.
0: Amen. Amen. Matod ina ma'am, siling mo no nga ang tawo wag iti kasarang sa pagbag-o sang iya tagipusoon no.
1: Amen.
0: Kag wag iti na sang reseta no.
1: Yeah.
0: Mangayo ka sa doktor nga pwede resetahan nga ikaw nga mabag-oy mo tagipuson no.
1: Mm.
0: Wala gid ina no kundi no ang aton mahal nga Ginoo nga sa akon man ma'am experience no tungod sang sala yara man no.
1: Mm.
0: Nga nag may ara man nga nagtubo ang kaakig sa akon tagipuson.
1: Yes.
0: Sa isa ko man ka utod abi man no.
1: Mm.
0: Utod kay Kristo na yara no naakig ako nga kada kita ko sa iya naga inyat gid ulo ko bala ma'am ha.
1: Mm.
0: Naga agot gid ako do naga what now naga taas ako blood pressure nga wis is mataas na gani ma'am no, no? Yara no do naga inyat kag bawdo pwede na pamudloan nga mata mo do do gusto mo gid balusan ara gid na sa akon tagipusoon tubtob nga nagsilingid ako sa mga ginuotob-tob babalasan o ako makapabilin sa siling sitwasyon. Hindi nagid ko kaagwanta.
1: Ikaw di, nagasuffer.
0: Nagasuffer. Ako mamon, nagasuffer. Mm. Gid ako nga, kung ang kaugot ara si imo, ay kagid sing kalipay.
1: Amen.
0: No? Ti kada aga, no, yara, no, nag-walking ako. Kag ti ang kantabla rin nga, pusong dalisay kay bag-o pa lang ako ginamemorize ko ina no.
1: Amen.
0: Kay yara ba lang kun kantahon ko naga although nga hindi ko pa mahangpan pero yara ang kalipay tubdog nga ginamemorize ko gid tapos nag-abot ang himaya sang mahal nga Ginoo no.
1: Amen.
0: Na kun sa diin natingala lang ako nga may pagbag-o sa akong tagipusoon.
1: Amen.
0: Kag is kag samtang nga galhandom ako nga mahangpan ina nga kaambahanon.
1: Mm.
0: Pusong dalisay timingan man nga nag-attend ako sang prayer meeting dito sa Lapas.
1: Mm-hmm.
0: Plaza nga sa pag-umpisa sang pagsulod ni Brad Edwin tubtob sa katapusan pusong dalisay ang ginakanta. Amen.
1: Amen.
0: Ti Arab naman nga mabatsyagan ko gid nga ngang ang tagipuson ko dopidi lang na matumbo ka sa kalipay na kung sa din
1: narinig ka
0: na napatsyagan ko ang kilwayan nga nakagwa ako sa ako nga sa lungga abila man nga yara bala nga sa lunang ikaw nga sa lunang ako sang pagpakasala tungod sang kaakig nga yari sa akong tagipuson nga paagi sa sinay nga ambahanon create in me a clean heart O God, no? Tugahas ako ng bag-o nga kasing-kasing.
1: Amen.
0: I desire for that pusong dalisay nga mangin yari man sa akon kagyara gid no. Ang nakita man sang Ginoong aton tagipusoon.
1: Amen.
0: Kung anong aton ginahandom.
1: Amen.
0: Kag yara why na gid ako gin paslaw.
1: Amen.
0: Amen. Ang bulong nga makakuha sang kaaking sa akon tagipusoon amo ang pulong ni Jesus.
1: Amen. Jesus, thank you, Lord.
0: Kag, yara gid, naangkon ko ang pusong dalisay nga kung sa diin, kung masumalang ko na ang yadtong tawong akong ginakaugtan, yara na mahakos ko na siya.
1: Amen.
0: Amen, no? Kag, mabatsyagan mo gid na mo kung fake o continuin ang imo nga pagpatawad mo, no? No?
1: So there is total conversion.
0: May ara gid na total conversion gid nga kung fake lang imo nga nga
1: plastic
0: lang imo nga tags ang kapatawan mabatsyagan mo pero kung ang genuine ara gid no mahakos mo gid sang matutuod kag ang imo tagipusoon ang espiritu sang kalipay.
1: Amen.
0: Ara na gid. Amen no kag ginapasalamatan ko gid ang mahal nga Ginoo nga sa pagsulod ko sa sini
1: na community.
0: Na community sang Indus Kugma. Uway gid ako maghinulsol. Amen, no? Uway gid ako mapyerde, kundi damo gid ako na ginansya. Amen.
1: Amen.
0: No? Kaya salamat, Jesus, no? Nga nyari gid ikaw, nga nagatudlo sa amon through the power of your Holy Spirit nga padayo nagapuyo kag nagapanghikot sa aton tagsa katagipusoon kag yari diri balan no ang pulong sa Dios nagasiling gani ubahan ninyo ang inyo daan na kinagaali nga amo anay ang inyo paginhawi.
1: Amen.
0: No? Ining daan na kinaugali nga nagakadunot tungod sang iya madaya nga mga kailigbon.
1: Amen.
0: Baguhan ninyo singbugos ang inyo mga tagipusoon kag mga panghuna-huna.
1: Yes.
0: Isuklob ninyo ang bago nga kinaugali, no?
1: Mm.
0: Isuklob nato, no? Let us wear the new garment, no? The new garment of the new spirit nga yara sa aton tagipusoon.
1: Yes,
0: amen. No?
1: Because it is already
0: amen.
1: New.
0: Kag, no? Isuklob ninyo ang bago nga kinaugali nga gintuga sa larawan sang Dios kag nagapakita sang iya kaugalingon sa matuod nga kabuhi nga matarong kagbalaan, no?
1: Amen.
0: Amen. We are all created in the image and likeness of
1: amen.
0: God, no? Kag ang tagipusoon sang Dios, no, nga luyag naton
1: ma-angkon
0: iya ginhatag sa aton no, as long as we have that contrite heart, no, ma?
1: Amen.
0: Kasi din na kinahanglan hinulsulan naton aton
1: amen.
0: Sa kumpisar kita kag batuno naton si
1: amen.
0: Jesus kag sinin niya sikwayan ninyo ang tanan nga paghinakit pagkamainiton kag pagkaakig, no?
1: Amen.
0: Pagka pagyawyawanay o kung pagpasipalahay kag ang tanan nga sa isang pagdinom tanay sabay lo magmaayo kag magmalulo kamo sa isa kag isa kag magpinatawaray kamo subong ang Dios nagapatawad sa inyo paagi kay Kristo.
1: Amen.
0: Amen, no? Amen. Lord God Jesus, madamo gid nga salamat kag sa pagtudlo mo sa amon subong nga yara gid ikaw handa sa pagbag-o sang amon tagsa-tagsa katagipusun sa mga binunyagan nga nagapalapit gid sa imo. Amen.
1: Amen.
0: Nga nagatuo kag nagasalig, no? Kay ang tanan o Ginoo nga amon ginahandom nga ang tanan nga pagpakamaayo sa amon indi mo gid kami pagpaslawon. Amen.
1: Amen.
0: Sa gihapon nagapangampo kami o Ginoo, always give us a new heart sang amon sa adtag sa tagsa sa adlaw sang amo nya kabuhi. Amen. Sige mama, idugang ka man.
1: Of course kung tinlo ang imo tagipusoon, no, amura permi ginaliwat-liwat gad nga nagaybi kita kan krisis bala kun magkanta kara nga show me your face Lord.
0: Amen.
1: Ay ano gid ako kay I wanted to see Lord, I want to see your face, I want to see your face. Pero my best man kay sa tawanon ko balang isa man ako ka makasasala. Gidasumbatan man ako. May sumbat sa akon. I want you to see me. Pero make your heart pure and clean.
0: Amen.
1: That's the time nga ti may ara pagid man nga magunat-gunat nga hindi gid makuha balakon kay sa. Pero I'm trying my best nga to have my heart pure and clean. Di ko magkanta ganito nga show me your face Lord. Hindi ko maintindihan nga ang akin nga dagan nga daw mabuka. Nga nagahibi ako nga, Lord, I want to see your face. I want to see your face. Ti then amuna kun samtang nga naga-reflect ako karanga ginahisuin nga hiusa gid bala ako nga Lord, I want to see your face, forgive all my sins, I surrender everything kuy kanami no nami balabatyagan mo kun i-surrender mo gid ang tanan sa iya nga nagaiusa ka gid ara gid siya nagapamati na amuna nami matyag mo maski nagaybi ka bala nga ara ang joy ng tears of joy. Amen. Na amura nga kinanglan ang atong tagipusoon, no? Amugid ini ang pinakadako ang organ sa aton nga system. Halungan gid naton ini kay ara gid, no? Nga kun ang aton nga heart maguntat na gani heartbeat, we will also be 6 feet below the ground. Likewise, ara ang mahal nga Ginoo, ara ang presence of the Holy Spirit, kun ara siya, wala sing imposible. No?
0: Amen.
1: Ang mga sakit sa tagipusoon, madula ina.
0: Amen.
1: Kay iya na ni Jesus.
0: Amen.
1: Iara ang iya puluyan. Gani timuhaan gid naton na ang kinanglan, maangkon gid naton ang clean heart, no? Matinlo nga tagipusoon.
0: Mm-hmm.
1: Kag indi bato-batuhon nga tagipusoon gani sa mga matig-apada ti mga tagipusoon, mga pride ko haon naton ina, no? Kinanglan kabalugid kita magpaubos ay ang tawo kuno nga mapinaubuson ginapataas ang aton mahal nga Ginoo. Amen. So it's better na lang mag pakanubo kita sa magpataas-taas gid. Kay hindi man kita mga angkon sang himaya kun ang ina nga mga ugali, no? Iiral gid naton sa kauga sa aton nga kaugalingon. Amen. Gani nga Sis Arlene, we should be thankful enough, no? Nga nakalambot ikaw sa amo nga edad, no? Kag diri ko nakita kun ano bala kadya Sis Arlene, kauna natuto man ako kana sa totoo lang, plada man ako, pero garing kay siya nangin asset man sa akon, kay because of that clean heart, no, pure heart gid siya iya, kag tama gid siya ka mainunungon. Amun na bala? Ayambal ko Sis Arlene para ka daw ikaw ang nangin guide man sa akon nga naangkon ko man ini ang tagipusoon nga mabinatyagon. Tagipusoon nga ang kaalwan kaysa hindi man ako makahambal nga maalwan gid ako. Pero ginatinguhaan ko man nga sa akon lang masarangan. Maka-share man ako sa akon lang masarangan. Kay dapat amun na mong kung ang tagipusoon mo maalwan, dapat palangga sang Ginoo kay sobra pa ginabalik niya sa imo. Amen. Amen. No, Sis Arlene, thank you for being with me. You are my guardian angel because of that heart which is likely the heart of Jesus. Amen. Amen. So, happy birthday Sis Arlene. Many more blessings mag-abot sa imo. Pangod sang imo nga tagipusoon, palangga ka gid ni Jesus. Hallelujah. Lord, bless gid si Sis Arlene, Ginoo. Nakita mo gid ang iya tagipusoon kung ano siya ka tagipusoon nga pareha sa imo Ginoo. Gani, amen. Lord, I'm praying for her. Kabay pa nga mataas pa gid nga responsibilidad. Ang iya mabaton sa imo para maangkon gid ang gimo nga ginharian. Initanan ginabalik gid namon sa imo may dako nga pagpasalamat, paghimaya pasidungog sa imo gid lang ang ngalan in Jesus name. Amen. Amen. Happy birthday.
0: Ang tanan nga dungog kag himaya para lang sa Ginoo. Ma'am, you make me cry today.
1: Yes, I also, this is already cry, tears of joy.
0: Tears of joy, no?
1: I also cry because I am happy for you.
0: And I too, ano, very happy. Giyad nga na kilala ko ikaw, nakaupod ko ikaw sa pag-ubra sa ubasan sang mahal nga Ginoo. Amen. No? Malayo man akon Iloy, but I have here a new mother in Christ.
1: Amen.
0: Kaupod gini kami pirmi. Amen. No, siya, nagakonsulta ko sa iya. I'm taking advices from her kung anong dapat himuon. Ang tanan nga ini, tungod sang grasya, sang mahal nga Ginoo.
1: Kagod. Amen.
0: Happy to be in love with Jesus.
1: Amen.
0: Nga edad, hindi. So, gini na ako, mama. Ako. Tagaan ko sila assignment. Kag, no? Nga ribala, last na line na lang. Kag himua ako nga handa sa pagtuman sa imo, no?
1: Amen.
0: Ipaagi sa pagtuman nato sa aton mahal nga Ginoo, nga ra, ang kalipay, no?
1: Amen.
0: Amen. Ang kalipay nga hindi gid mabakal, nga hindi mahatag sang kalibutan, no? Gani, no? Mga utod ko kay Kristo, no? Ang aton Diyos may gugmaan. Ang grasya sang Diyos mas labaw sa aton sala. Kung magpalapit lang kita sa iya sa paghinusol, hindi lang nga ginapanas niya ang aton sala.
1: Amen.
0: No? Kundi, ginahatagan niya kita sang bago nga espiritu. A new heart. Amen. A clean heart. A pure heart. In Jesus' name. Amen. Kag-amen. No? Sa tanan nga mag-birthday subong, no? Happy birthday sa inyo tanan. Sige,
1: shout out manggali sa akong duha ka anak, Janjan and Terence. They are having their birthday October 25 and October 21. Mm-hmm. Kabay pa nga, blessed gid kamo ni Lord. Adlaw-adlaw ninyo nga kabuhi, no? Ang inyo nga birthday, kaloyan gid kamo in Jesus name.
0: Amen. Amen. Salamat gid sa inyo pag-upod. Pagpamati kag pagtan-aw sa aton programa sini nga adlaw kag dako ang aton pagpasalamat sa mahal nga Ginoo, sa mahal nga Dios nga kintugutan niya kita nga mag ululupod, no?
1: Magtuon.
0: Magtuon kag magpamalandong sang iya pulong. Ako si Sister Arlene Madas.
1: Kag ini si Sister Teresita Sokolar.
0: Ini ang Binhi sang Kabuhi. Diri lamang mabatian sa DYMI 94.7 ADGFM Kalinog.
1: Your healing and miracle radio. Salamat gid sa inyo pagpamati. God bless atong tanan kag magkita ay kita liwat. Magasunod na ang dalangpan. Kag sa gihapon nga kami nagasiling nga ang Diyos gugma nagapuyo kag nagapangikot sa aton.
0: God bless sa tanan. Thank you Jesus.
1: Ay mga nakaluwa man ako kang
0: So next Monday.
1: Sa Monday tuya kami sa Leon.
0: Sa Maytes kita.

ang kalayos ng Espiritu. Hallelujah. Igahatag sa inyo. Hallelujah. Sa makusog, sa mabaskog. Hallelujah. Hallelujah. Fire!

0: Pwede ka sa bumagambal, ha? Kinapuses ko ikaw, Jesus. Ari ka kagang imupulong yari sa akong tagipusoon. Kung hindi ka magduwa-duwa siling sampulong, kung hindi ka magduwa-duwa, makasiling ikaw sa bukid, gabuta, no? Ang ibo ko galing maglukso sa dagat. Wala kita sa otoridad, but the word and the name of Jesus. Mas labaw sa tanan. Ganit tulok kaya yan. Kung sa atin pa, hindi kita magtulok sa mga masakit, tulok kita sa pulong nga labaw sa tanan. Kagsangalan ni Jesus, nga labaw sa tanan. Kaysa sinangangalan ko may pagtuo kita, magapati ang cancer. Magapati ang bukol. Magapati ang tanan nga masakit. Magapati ang tanan nga kaimulon. Nga matabog. Amen.
1: Amen.
0: Sa sinangangalan ko may pagtuo ikaw. Oh, hallelujah.

0: padanumon naton inang aton pagsalig kapag tuo sa kay Jesus nga nag-ayo sa imo. Pabakuron naton inang aton relasyon sa iya nga nagatuo kita nga siya nagapuyo sa aton. Abin ang siling sa kasulatan nga paagi sa aton pagtuo. Nagapati kita nga si Jesus yari sa aton. Tagipuzoon. Garing pabakuro naton ina nga si Jesus yari sa aton tagipuzoon. Kagang gahom sa iyong espiritu nagapaligon sa aton espirituhanon nga mga bugay. Paligunon naton ina. Kag si Jesus nga yari sa aton. Oh, siya sobra pa sa tanan. Sobra pa sa kapaligan sang yawa. Sobra pa sa aton kinahanglan. Ang ngalan nga ina. Oh, ngayari sa aton. Iyari sa aton ang inang ngalan. Kasi sinangangalan, magkasiling kita, kanser, matunaw ikaw.
1: Amen. Amen.
0: Masakit, magaling ikaw.
1: Amen.
0: Tanan nga espiritu sang yawa. Sa ngalan ni Jesus, ginaitan ikaw. Kaginaman na rin, pum! Kaginaman sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Gani magkasiling kita sa buong lungs, be healed in Amen. Jesus' name. Amen. Respiratory system, be healed in
1: Amen.
0: Jesus'
1: name. Amen.
0: Sa ngalan ni Jesus, magkasiling kita sa buong satanan. Satanan nga may hapo. Satanan nga may diabetes. Satanan nga may cancer. Satanan nga may scoliosis. Satanan nga may arthritis. Satanan nga may masakit sa lawas kalag kag espiritu. Magkasiling kita subong sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Gidhigtan ikaw. Go! Kag magaling!
1: Amen.
0: Kag magkasiling kita subong sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus, ginaangkon namo ng pag-ayo.
1: Amen.
0: Salamat Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. I am healed.
1: Amen.
0: I am healed.

Naman ang tulad, mga muscles ka din yun. Kinatanggog ka sa buong sa Ginoo. Sa ngala ni Jesus, kanya presensya, be healed. Ang mga tulad, be healed. Inigtan ng Espiritu sa Skolyos, pag magaling, be healed. Be healed. In Jesus' name.

sa ngala ni Jesus, ginayo ikaw. Ginayo ikaw sa ngala ni Jesus. Oh Lord, salamat. Salamat. Salamat. Salamat. Salamat.

ibayaw ang hindi mabayaw nga kamot, ibayaw sa madangas. Sa pag-ibok mo sina, sa ngalan ni Jesus. Thank you, Lord. Please release His healing presence.

O Israel, kung mabatian ko ang ibungalan, paano ko ikaw bayaan? Kay palangga ko gidikaw. Abi ng kakusog sampulong sang Diyos sa mga yagin pili, hindi yagin pagpapayaan.

0: in Jesus' name.
1: Amen.
2: Kung ginahigugma ninyo, muman lang ang nagahigugma sa inyo. Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisan gani ang mga magkasasala nagahigugma sa mga nagahigugma sa ila. Kagkon ang ginahimuan ninyo sa maayo, ang muman lang ang nagahimo sa maayo sa inyo. Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisan pagani ang mga magkasasala nagahibok ng sila. Kagkong ang ginapahulang nyo ang manlangin ang makabayad sa inyo, ano ba lang kayuhan nga inyo nahimo? Bisan gali ang mga magkasasala nagapahulangan sa mga magkasasala na makabayad. Hindi, abo ina, higod na ah ang inyo mga kaaway. Kagigugmaa, kagimuang maayo sa ila. Magpabulam kamo na wala nga paabot na bayaran. Kagmagbaton kamo, singdako nga ba, kagmagbaton kamo, singdako nga balos. Kagmaging anak kamo sa labing magagagahong nga Diyos. Kay maalwan siya sa bisan pa sa mga tao nga walay kabalaslan. Kag mga balaot. Magmaluluyon kamo, subong ng inyo amay maluluyon. Hindi kamo magpamukong, kagang Diyos hindi man magukong sa inyo. Hindi kamo magpangkundinar sa itan, kagang Diyos hindi man magkundinar sa inyo. Magpatawad kamo, kagang Diyos magpatawad man sa inyo. Magpanghatag kamo sa ibang, pagkudang Diyos, magahatag man sa inyo. Ang inyo ang ihatag sa inyo na sukumsing maayo, na dasok, na uyog, kang nag-aawas. Tayo ang ginagamit ninyo na talaksan para sa iban, amuman ang talaksan sa Diyos para sa inyo.

when the time came for me to show your favor, I heard you. When the day arrived for me to save you, I help you. Listen, this is the hour to receive God's favor. Today is the day to be saved. Ining adlaw nga ini, ginatagna naton. Abring adlaw sang imo nga kaluwasan, adlaw sang ibang pag-ayo. Nabati ang gid naton nga kita templo sang Espiritu Santo. Nabati ang gid naton nga ang Dios nagapuyo sa aton, kag maalwan gid sa aton. Tuwa naton ini nga siya yara gid sa aton. As we close our eyes, let us claim His holy presence. His presence that sets us free. Ang iyang presensya na kunyara ang panulay na gapalagyo. Sa iyang presensya, ngang presensya nga nag-aayo. Tuwa natin ini.

May ara man nga persona nga makahigugma sa tanan nga tao sa bilog ng kalibutan. Amoy na siya si Jesus. Siya lang ang makapalangga kag makahigugma sa tanan nga tao sa bilog ng kalibutan. Kag ang iyang pagpalangga, mabatyagan sa tanan. Mabalaan mo gid ina. Kung may relasyon ka personal kay Jesus, mabalaan mo gid nga yagugma wala nagapatumbaya sa iyo. Pwede mo maatubang ang wala kang tuo mo. Hambalon mo siya nga palangga kagid sa Ginoo. Yes! Palangga kagid sa Ginoo. Mahal ka ng... Yes! Sabihin niyo po,

ang una nga mahal ka ng Panginoon, iambal ta na kay Jesus, nga palangga gid siya sang amay. Kag bisan palangga siya sang amay, napatay siya. Kinahatag siya sang amay, nga mapatay, tungod kay ang amay nagapalangga sa aton. Ikaduwa, pagtapos sa balon ka nga mahal ka ng Panginoon Jesus, iambal ta man sa aton kaugalingon, na mahal po tayo ng Panginoon. Amen. Kantahon natin, iambal natin una kay Jesus, sunod sa aton kaugalingon.

0: pagtuo na kitatanan di na palangga sang Ginoo.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: Layaw na na.
1: Oh, hallelujah, Jesus.
0: Sa pagdibawin ka,
1: hallelujah, Jesus. Amen, hallelujah. Oh, Jesus, hallelujah.
0: Kabayang mabatsagyan natin ang iyong pagpalangga.
1: Amen.

Jesus, ngayari sa aman. Jesus, tungod yari ikaw. Ikaw lang magkahimo sa mga pag-ahi. Kaginatuuhan naman sa mga ang iyong presensya. O Ginoo, nagpamatod kami ng kunon ikaw naman. Ng ibang mga lambag at pilas, nag-ayo sa aman. Sang tanan nga masakit kag balatian nga yara sa amon nawas kag kalag kag espiritu. Ginatuuhan namon Ginoo, ikaw nga yari sa amon kag ginatuuhan namon kag ginilisugdan nga subong ang ibong nga presensya nag-aayo sang tanan nga ginapatyag namon. Yes. Ginatuuhan nato ina. Nang iyang espiritu subo yara nagahulag. Remember my brothers and sisters, nga si Jesus, yara sa ibo, ang nagagapot sa ibo, ginaangkon niya si Jesus. Paagi sa pagtuubalan mo gid, nga wala sang balaan nga matabo sa tuntunga, kun hindi siya maghimo sina. Tuuwi sa po. Ang makahimo lang sa bilagro, abong si Jesus gayara sa ibo. Kagpaagi sa ibong pagtuo matabo ina. Siling sang Marcos 11. Kung may pagtuo ikaw, makasiling ikaw sa bukid nga maglumpad. Kung ikaw magtuo, kag hindi magduwa-duwa. Subong ang Ginoo yara sa inyo. Siling sang kasulatan, kuntuuhan mo anuman

You're like Holy Spirit. You're like streams of the living water in our heart. Papayisubong ang iya presensya. Kasubong sa suba sang tubig nga buhi nga nagailig sa atong tagipuzoon aton mabatyagan. Can you hear the sound from heaven? It's a sound of running water, like a sound of worship coming.

Thank you, Jesus, for your presence. We acknowledge that we are sinners. Dear Jesus, please come into my heart and let your holy blood wash away my sins. Take away every stain of sin from my spirit, soul, and body. Tinluan mo inaamala, Ginoo. Kag ini magaput, maginputli. Kag makita ako ikaw nga nagatanaw sa ako. Kuha ang tanan, Ginoo, nga sablag sini. Agud makita ko nga nagatulog ikaw sa ako. Nagatulog na puno sa pagigugma. Holy Spirit, thou art well, come in this place. Holy Spirit, thou art well.

Thank you, Jesus, for your presence. We acknowledge that we are sinners. Dear Jesus, please come into my heart and let your holy blood wash away my sins. Take away every stain of sin from my spirit, soul, and body. Tinluan mo inaamala, Ginoo. Kag ini magaput, manginputli. Kag makita ako ikaw nga nagatanaw sa ako. Kuha ang tanan, Ginoo, nga sablag sini. Agud makita ako nga nagatulog ikaw sa ako. Nagatulog na puno sa pagigugma. Holy Spirit, thou art well, come in this place. Holy Spirit, thou art

0: Ang tanan nga nagay nulsol dapat nang magpatawad sa nakasala sa ila. Ugot sa ila tagipuzoon.
1: Inagong tanamo.
0: Gagang Ginoo magabalos sa inyo.

kun may ari diri nga nakasala sa imo. Ginaagda ko ikaw. Kari, kagkatuis siya sa pag-ariglo sa imo yung kag-anon. Kun may ari diri nga tao nga sa imo tagipusoon nagapabugat sa imo. Ginaagda ko ikaw. This is your chance. Amen. To be set free. Katuis siya sa mo. Kung mahimo mo ina. Brothers and sisters, buhat ina ng balaan. Ang nagapaubos o nagapatawad, buhat sang Diyos.

pagkod wala siya diri. Ugot sa tagi pusoon, patawar ang mga tao. Ugot sa tagi pusoon, isiling ina sa tubangan sang aton Ginoo. Subong nga ginbaton mong iya kapatawaran, ginapatawad mo inang mga tao.

אילן קיה דיוי נרריתו אגא קיילן קיה מאט

Kapatid, ang panahon, siya'y naghihintay ng iyong tugon. Kailangan bang paghintayin mo ang Panginoon upang maligtas ang

His passion is to save the world. Amen. We must be one with His Word. Kag kinahanglan mapun-an kita sa Espiritu Santo. Amen. Kag i-practice naton ang aton nabatian. Ikabuhit naton ini. Upon kita, liwat sa cross ni Kristo. Dumdumo naton ang nagihan sa aton Maestro. Sa aton Ginoo nga naghilway sa bilog ng kalibutan.

tulugan yung sumong inyo kaugalingon. Hindi ilang nagkakanta kita, kundi samta nag-alsa sa San Cruz, upod ikaw sa iya. Ikaw kag siya nag-aisa. Sa pag-alsa San Cruz, hindi mo kag sansala na ginaalsa niya. Upod ikaw sa iya, tulukang imo kaugalingon nga nagaupod sa kay Jesus.

Sin is very powerful. Imuon ka nga parati ko sang sala. Pero ang kapatawaran gahong. Ang pagpatawad ni Jesus gahong. Gang isa ka parati ko ginayo niya. Mga utod, gahong ang pagkidolsol. Ang pagpatawad isa ka gahong nga baka ayo sa iyo. Nga baka palakat sa iyo. Nga baka hatag sa iyo sa bagong kusog. Kung pangayuod mong ibo kelbayan, sa Jesus lang ang makahatag silang gahong sa pagpatawad. Kung patihan mo siya sa iyo tagipusuan, kagdira sa iyo tagipusuan, maginulsol sang sala. Patawaron niya kita. Siling sa kasulatan, kalimtad niyang aton mga sala. Kag magadalay na sa aton, sa Espiritu, ano na kusog? Magpagabagod ka. Ang Diyos yara sa imo. Magabulig sa imo. Magaayo sa imo. Pili aso mo ngayon wayon ka. Ang gahong sa pagpatawad, yara sa tanan nga tiyon.

hindi magduwa-duwa. May mga masakit subong na tungod sang sumpa kag sang sala. Hindi magduwa-duwa na magkato kay Jesus ang iya pagpatawad. Magahatag subong sa imo sa pag-ayo. Magpagkapagod ka. Ang sala mo ginapatawad. Magbangon ka. Kuha ang iboy daan. Kagpagpauli. Na may kapagod kag pagtuo. Kay ginaayo ka sa mo. Pati ng pulong. Pati sa imo tagipuson. Ginaayo ikaw sa mong sagina. Ginaayo niya ikaw. Pati sa tagipuson. Ginaayo ka. Kung ginaayo niya ikaw, sininya, ang imo sala ginapatawad man. Sininya sa libro ni Santiago. Tumuwi sa mo. Seek for that forgiveness of Jesus. And He is Spirit. Espiritu siya sa buong. Ang espiritu niya, yan ang sa atin. Yan ang sa atin, naging puso. Katuhinan. Kung gusto kang mag-ayo, ang iya presensya sa buong yari, pagpagkabakot ka, hindi ka magkatlog, magtuo ka. Sa sinigid ng tiyon, mabatod mo ang imo kailwayan, mabatod mo ang imo milagro, mabatod mo ang imo pag-aayo. Hindi ka na maghigda sa sinangiligdaan sa pag-antos. Iligdaan sa masakit. Bangon ka dira. Bangon. Bangon. Kagbatunang kapatawaran.

mga kaaway. Kagigugmaa, kagimuang maayo sa ila. Magpabulam kamo nga wala ni kapaabot nga bayaran. Kag magbaton kamo sing dako nga kag magabaton kamo sing dako nga balos. Kag maging anak kamo sa labing magagagkahong nga Dios. Kay maalwan siya sa bisan pa sa mga tao nga walay kabalaslan. Kag magabalaot. Magmaluluyon kamo subong ng inyo amay maluluyon. Hindi kamo magpangukom kagang Diyos hindi man magukom sa inyo. Hindi kamo magpangkundinar sa inan kagang Diyos hindi man magkundinar sa inyo. Magpatawad kamo kagang Diyos magpatawad man sa inyo. Magpanghabag kamo sa ibang pagkundang Diyos magahatag man sa inyo. Ang inyo ang ihatag sa inyo na sukod sing maayo, na dasok, na uyog, kang nag-aawas. Tay ang ginagamit ninyo na talaksan para sa ibang, amuman ang talaksan sa Diyos para sa inyo.

Isang nagapadayon sila sa paglakat, may sa katao nga nagsiling kay Jesus. Mag-upod ako sa imo. Amen. Dayon, ginbanduan sila ni Jesus na hindi magpanugid sini sa bisan kay sino. Kagdagsiling pigid siya, kinahanglan mag-antos gid ang anak sang tao. Kagpagasikwayon sa mga katigulangan sa mga Hudeyo, sa panghulo ng mga pari, kag sa mga manunudlo sa kasuguan, pagapatyon siya, kag pagabanahon sa ikatlong adlaw.

Thank you, Lord. Kag ibalik mo, Ginoo, ang nadula sa amon. Ibalik mo, Ginoo, ang nadula sa amon. Ginabawi namon ang tarang mga curses na ginbungat sa amon mga bibig. Ginabawi namon, ina. Kag ginabindisyonan namon ang mga tao. Ginagsakit sa amon pagipusoon. Ginahilway namon sila. Subo nga ikaw nagkaridri sa paghilway. Sa tanan nga nagaantos, kag sa tanan nga magkasasala, kabiman sa ang pag-iusa sa imo, ginahilway namon sila. Kag tumana malagi noong imo ginasiling, kung anong ginabuhat namon sa amon isig kataw, buhato naman sa amon. Ginoong Jesus, ugot sa amon tagipuson, ginapatawad namon sila. Karon patawara man kami, kagilwaya kami sa tanan nga nagaygot sa amon. Yes. Sa tanan nga mga pag-antos. Sa tanan nga kaloyohon. Sa tanan nga masakit kag balatian. Ginuhilwaya kami. Kag sa tanan nga kentangan nga nagapriso sa amon. Ginuhimuod mo ina. Kay ginahibok namon ang imo pulong. Now let us claim our deliverance, our freedom, our healing, our prosperity. Amen. Tungod kay ginupod nato naton sufferings kay Jesus. Amen. Kay ginaagda ko subong ang mga utod, ang mga leaders, please. Gina-claim gid nato na sulod kamo sa ministriya. Gina-share ko gid sa inyo ang presensya sang Ginoo, ang manifestasyon sang Ginoo sa prungkuan sang head servant. Hallelujah. Please join me sa pagpangamuyo sa mga utod naton subong. In moments.

0: Isang mapagpalang gabi mga ka-jammers. Yes, mga ka-jammers, welcome, welcome, welcome. Yes, isang mapagpalang gabi sa lahat na nakikinig ngayon. Nasa bahay man. Nasa trabaho. Nasa biyahe o nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw. Yes, mga ka-jammers, welcome. Sa inyong paboritong FM radio show, ito ang Jam with DJ Joshua. Ayan mga ka-jammers, mapapakinggan tayo sa 98.9 ADG-FM Estancia. At ganoon din sa DYMI 94.7 ADG-FM Kalinog. At ganoon din mga ka-jammers, mapapakinggan tayo sa ating online application sa inyong mga Android phones sa ang Diyos sa Gugma Online Radio. At tayo'y mapapanood live na live sa ating Facebook page, ADG-FM. Hey mga ka-jammers, sa mga bagong pasok lang sa ating Facebook Live, please do share our live mga ka-jam. Maraming maraming salamat. At syempre, batiin muna natin ang lahat na nagsa-celebrate ngayon ng kanilang kaarawan ngayong October 6, 2026.
1: Happy birthday!
0: Yes, happy, happy birthday, and especially to Reverend Father Ronald De Leon, ng parish priest ng Our Lady of Pilar Parish, MH Del Pilar Haro. Ayan na, happy birthday, Father Ronald. God bless you, God bless you. At syempre, happy, happy birthday sa lahat na nagse-celebrate ng kanilang kaarawan.

Yes, mga ka-jammers, ayan. Happy, happy birthday sa lahat na nagsa-celebrate ng kanilang kaarawan ngayong araw.

Yes, mga jammers, ayan. It's Tuesday night. So ngayon, it's karaoke night. Alright. So magkakantahan niya naman tayo ulit. Ngayong Tuesday. Pero sana, yung kakantahin natin mga acoustic lang, no? Acoustic version lang. Para chill-chill lang muna tayo ngayon. Okay ba yun, mga ka-jam? Ayan. So mga jammers, comment down below na ng inyong mga song request. Pero pwede pa rin kayo makasong request kung gusto ninyo hindi ako yung kumanta, kakanta. Na kung hindi natin alam yung kanta, okay mga jammers, ayan. Comment down below lang ng inyong pa-shoutout ng inyong mga song request. Dahil mamaya, babasahin natin yan. Ayan, sa mga nakikinig ngayon sa kanilang mga radio, sa ating online application, pwedeng-pwede kayo magpa-shoutout, mag-comment, mag-song request sa ating Facebook Live. Search nyo lang yung ADGFM. Ayan. And don't forget to follow our Facebook page and share our live. Maraming maraming salamat.

na, Jammer, simulan na natin ang ating worship. Ay, wait. Ilang days pa pala. Yung before Christmas pa natin, brother Jan, ako.

Yes, mga jammers, and welcome sa ating karaoke na. Ano ba yung magandang kantay ngayon tonight? Yung ating first karaoke song tonight. And comment down below, mga jammers, anong ating kakantayin na yes, tonight.

Pero mga jammer, simulan natin ang ating kanta. Yes, ito munang kantahin natin, no? Our first song, Shout to the Lord. Okay ba yung mga jammers? Ayan, kung alam nito ng kanta, samahan nyo ako mga jammers, ha? Alright. Kantahin muna natin to. Shout to the Lord.

Yes, mga jammers, ayan. Kayo nakatutok pa rin dito lang sa Jesus and Music o Jam with DJ Joshua. Dito lang sa ADG-FM, your healing and miracle radio. Yes, mga jammers, time check muna tayo. Oras natin ngayon ay 9:04 in the evening, Philippines Standard Time. Ayan, shoutout muna tayo ngayon sa mga sumasama sa atin sa ating Facebook Live. Ayan, kay Sister Lucy sa mapagpalang gabi. At sabi naman dito ni Sister Marina, good evening, kagpagidait DJ Josh. Pwede ka-request song, Be Careful With My Heart. Ayan, sure. Sister Marina, ayan, isang mapagpalang gabi din kay Sister Susana, good evening. At ganoon din kay Hinola. Sabi naman ni Sister Joy, good evening bro, pa-request, lead me Lord. Thank you, ayun, sure. Alright mga jammers, ayan, bago tayo magpatuloy sa ating mga song request. Sa ating karaoke night. Ito naman, pumunta tayo sa ating song request pala. Ano ba yun? Ayan. Na-request si Sister Myrna. Ito muna mga jammers, pakinggan natin. Ayan, comment down below na mga jammers na inyong mga song request na kakantayin natin o gusto ninyong ipatugtog natin dito sa ating program. Alright mga jammers, ito muna pakinggan natin. Please be careful with my heart by Mr. Jose Marichan na-request ni Sister Myrna. Ito muna, pakinggan natin.

Alright mga jammers, our next karaoke song naman ay ni-request ni Sister Joy. Yes, kantahin muna natin ito. Lead me Lord. Ito muna mga jammers, kantahin natin. Lead me Lord. Ayan, kung alam niyo yung kanta, samahan niyo ako.

Yes, mga Jammer, sino pakinggan? Lead Me Lord. Ito naman mga Jammers, our next song by Basil Valdez. Valdez, sana magustuhan ninyo. You. Ito muna. Kantahin natin.

Yes, mga jammers, ayan, ninyo napakinggan, You by Basil Valdez na kinanta natin. Na kinanta ni DJ Joshua. Ayan, mga jammers, maraming salamat. Sa lahat na sumasama sa atin ngayon. Ayan, mga jammers, batiin muna natin ayan sa mga sumasama sa ating Facebook Live. Ayan, kay Sister Nene GRC. Good evening, Manang Je. Yes, welcome, Sister Marinette. Isang mapagpalang gabi din kay Brother Joven. At yun din kay Sister V. Joy. At sabi naman dito ni Sister Remya, good evening, kagpagidayit, DJ Josh. God bless you always. Sa mapagpalang gabi din kay Sister Jennifer. Ayan, maraming salamat mga ka-charmers sa pagsama sa ating Jesus and Music o Jam with DJ Joshua. Ayan, sa mapagpalang gabi din kay Sister Dainty. Dainty? Ayan, maraming salamat. Alright, mga ka-charmers, alam mo ba? Or nakapag-subscribe ka na ba sa YouTube channel ng ating Head Servant? Kung hindi ka pa nakapag-subscribe at kung hindi mo alam kung paano, eto mga ka-jammers, tuturuan tayo nito kung paano mag-subscribe sa YouTube channel ng ating Head Servant, Brother Edwin Daula. Ito muna mga ka-jammers, para malaman natin kung paano mag-subscribe. Pakinggan at panoorin muna natin ito.

At ayan, ka-jammers, alam mo na kung paano mag-subscribe sa YouTube channel ng ating head servant, Brother Edwin A. Daulo. At ayan, kung nasa YouTube channel ka na, ka-jam, ayan, don't forget, subscribe mo na rin ng ating Ang Diyos Gugma Network YouTube channel at ang ating ADG Network Iloilo. Ayan, maraming salamat, ka-jam. Mga jammers, comment down below lang ng inyong mga song requests at ng inyong mga pa-shoutout. Kaya mamaya babasahin natin yan. Alright, mga jammers. So, ano yung next song natin?

kaka-jammers, kantahin natin. Love song naman. No, nag-love song tayo kanina. Worship song, love song, and then ngayon, love song ulit. Kahit maputi na ang buko. Doon muna mga ka-jammers, ayan, samahan niyo ako. Kantahin natin to. Kahit maputi na ang buko.

Yes, mga jam machine, pakinggan kahit maputi na ang buko. Kaya mga jammers, kayo nakatutok pa rin dito lang sa Jammy DJ Joshua sa AADG-FM, Your Healing and Miracle Radio. Yes, mag worship song naman tayo ngayon.

Yeah, so mga jammers, ayan, ay, napakinggan. God, oh my God. Ayan mga jammers, bago tayo magpatuloy sa ating mga karaoke song. Yes, ibigay ko muna sa inyo ang ating sponsors sa ngayong araw, mga ka-jammers, ang ating Sacred Text Segment Sponsors. Ito muna mga jammers, pakinggan natin.

Yes, mga Jamersino, pakinggan. Inyo na panood o na inyo na panood ang ating Sacred Text segment sponsors. Sa ngayon, maraming maraming salamat sa ating sponsors. At yan sa gusto mga STS sponsors. And you can contact me, Joshua Edwin. Amora Daolo sa aking Facebook account or pwede din kayo mag- contact kay Sister Ivy Joy Albahansya. Ayan, maraming maraming salamat mga Jammers. Yes, mga Jammers, ito naman.

try natin to yung ano, no? Ano ba? Hindi ako makapag-design ako. Sige, ito muna mga jammers. Isang worship song na I Sing Praises to Your Name. Ito mga jammers, samahan ninyo ako sa kantang I Sing Praises to Your Name.

Yes, mga jammers, ayan, yun na pakinggan. I sing praises to your name. Yes, mga jammers, ito, pakinggan muna natin no? Yung instrumental ng isa sa favorite song ko to eh. Open the Eyes of My Heart. Na kinakanta din namin no, sa kasama ng Jesus and Music. Yes, pakinggan muna natin na bago natin kantain, alright?

sa mga jammers. Kaya na ito muna pakinggan natin mga jammers. Somewhere over the rainbow.

At yan, sumasama rin na sa atin ngayong gabi si sister or si Tita Rosalinda from Calgary, Canada. Yes, chapter. Ayan, hello Tita Rose. Good evening or ano ba ngayon dyan? Good morning, good morning siguro or good afternoon. Di ko alam. Basta dyan sa mga Canada. Happy watching Tita Rose at ay sabi dito ni Tita Rose. Paghidait. Josh, may I request Walk with Faith in Your Heart. God bless. Ayun eh. Ayan, Sister Tita Rose. Maraming salamat. Wait lang, alam ko ba yung kanta na yan? Walk with Faith in Your Heart. Oh, faith in your heart. Check to na muna. Ganun ba yun? Sige, napakinggan muna natin mga ka-jam. Yan. Siguro last song na natin yan kasi anong oras na eh. Yes, time check na tayo. Oras natin ngayon ay 9:56 in the evening, Philippine Standard Time. Sige, pakinggan natin. Kung alam natin yung ganda na yan, kakantahin natin. Alright.

Ayun, ayan. Maraming salamat sa lahat ng sumama sa atin ngayon gabi sa ating karaoke night. Hi, mga jammers. Thank you so much kay Tita Rosa. Nandiyan ngayon sa Calgary, Canada. Thank you for requesting. At sa lahat ng mga sumasama ngayon, ayan, kay Sister Sol, good evening. Maraming salamat. Wala na tayong oras pa. Yes. Thank you so much, mga jammers, sa lahat ng sumama sa atin ngayon, sa ating Facebook Live, sa ating, sa lahat ng mga nakikinig ngayon sa kanilang mga radio. Ayan, sana nag-enjoy kayo sa ating karaoke night ngayong gabi. Ayan, sana samahan nyo alit ako bukas sa ating programa sa Jam with DJ Joshua. Yeah, same time mga jammers. Same station, same online application, and same Facebook page. Ayan, pasalamatan muna natin ang ating technical side dyan sa may ADJ FM Estancia Studio. Kaya, Sister Princess, thank you so much, Princess. Ate, di ko alam kung kailan yung fiesta sa Estancia, pero happy fiesta. Kasi parang yung parish natin dito sa Estancia nagsa-celebrate ng fiesta, no? Kanina nag-food procession kanina. Ayan. Alright, ayan. At salamat din sa ating jammer. Sa ating technical side naman dyan sa may sa DYMI 94.7 ADJ FM Kalinog, kay Brother Raynon at kay Brother Prince. Ayan, God bless you. Maraming salamat. At syempre dito naman sa ating main studio sa City of Love, Iloilo City, kay Brother Jen. At sa mga bisita natin dito, maraming salamat. Alright mga jammers, wala na tayong oras pa. And sa mga nilagat bukas, dito lang sa Jesus and Music sa Jam with DJ Joshua ADJ FM, Your Healing and Miracle Radio. Alright mga jammers, see you tomorrow. Good night and God bless everyone.

0: ADG FM 98.9
1: Estancia Iloilo,
2: your healing and miracle radio.

0: Gani ginasigidan ko kamat ko kamo, nga zarang lang kamo magkasulod sa ginarian sang langit, kun ang inyo katutom sa pagtuman sa ginapaabot sang Dios sa inyo, maglabaw sa katutom sa mga manunudlo sang kasuguan kag sa mga Pariseo. Inyo nabatian ang ginsiling sang una, sa inyo mga katigulangan, hindi ka magpatay sang tao. Amsan sinpo nga magpatay pagkatalon sa upmanan, pero karon nagasiling ako sa inyo, nga bisan sinpo nga nagakaakig sa yautod pagkatalon sa upmanan. Kamsan sinpo nga nagapakalain sa yautod sa pagsiling sa yahoy, way pulos ka, way kapulos pagkatalon sa pinakataas nga upmanan. Kagambisan sinpo nga nagasiling sa yautod hoy buang, may katalagman nga magpaimpyerno. Gani, kung nagadala ikaw sang ibudulot sa Dios, kag mag, kung madumduman mo, ngang imuutod may aligot-gut sa imo, baya ay anayin ibudulot sa tubangan sa altar, kag magpakigusay sa imuutod, kag ugaling magbalik ka, kag maghalad sang imudulot sa Dios. Kung may tao nga magsumbong sa imo sa ukmanan, magpakigusay ka sa iyazamtang may tion pa kag wala pa kamo magagadto sa ukmanan, kay kun didto na kamo, iya ikaw itugyan sa ukom, kag ang ukom magatugyan sa imo sa gwardiya, kag isulod ka sa bilangguan. Nagasiling ako sa imo, magapabilin ka didto tubto babayaran mo ang tanad mo nga bulta. Altogether, please. I was crucified.
1: I was crucified.
0: And I died with Jesus.
1: And died with Jesus.
0: On his cross.
1: On his cross.
0: And it is no longer I who live.
1: It's no longer I who live.
0: But Christ lives in me.
1: But Christ lives in me.
0: The life I live now.
1: The life I live now.
0: I live by faith.
1: I live by faith.
0: The Son of God.
1: And the Son of God.
0: Who loved.
1: Who loved.
0: And died for me.
1: And died for me.
0: And I can face all conditions.
1: And I can face all conditions.
0: By the power of Christ.
1: By the power of Christ.
0: Working in me.
1: Working in
0: and
1: me.
0: And because Jesus lives.
1: And because Jesus
0: I will live.
1: I will live.
0: I will not die.
1: I will not die.
0: And no one can snatch me.
1: And no one can snatch
0: and
1: me.
0: And separate me.
1: And separate
0: from
1: me.
0: The love of the Father.
1: From the love of the Father.
0: And of Jesus.
1: And of Jesus.
0: Jesus is the Son of the Living God.
1: Jesus is the Son of the Living God.
0: He is my Lord and Savior.
1: He is my Lord and Savior.
0: He loves me so much.
1: He loves me so much.
0: And I love Him so.
1: And I love Him so.
0: This is my statement of faith.
1: This is my statement.

0: gani gina sa gidan ko kamo, nga sarang lang kamo makasulod sa gidarian sang langit, kun ang inyo katutom sa pagtuman sa ginapaabot sa Diyos sa inyo, maglabaw sa katutom sa mga manunudlo sang kasuguan kag sa mga Pariseo. Inyo nabatian ang ginsiling sang una, sa inyo mga katigulangan, hindi ka magpatay sang tao, amsan simpo nga magpatay pagatalon sa upmanan, pero karon nagasiling ako sa inyo, nga bisan sino nga nagakaakig sa yautod pagadalhon sa upmanan. Kamsan sino nga nagapakalain sa yautod sa pagsiling sa yahoy way pulos ka, way kapulos pagadalhon sa pinakataas ng upmanan. Kagambisan sino nga nagasiling sa yautod hoy buang may katalagman nga magagpa-impyerno. Gani, kung nagadala ikaw sang ibudulot sa Diyos, kag mag kun madumduman mo ngang imo utod may aligot-gut sa imo bayaay anay ibudulot sa tubangan sa altar kag magpakigusay sa imo utod kag ugaling magbalik ka kag maghalad sang imo dulot sa Dios. Kun may tao nga magsumbong sa imo sa ukmanan, magpakigusay ka sa iya samtang may tion pa kag wala pa kamo magakadto sa ukmanan, kay kun didto na kamo iya ikaw itugyan sa hukom, kagango ko magatugyan sa imo sa gwardiya, kag isulod ka sa bilangguan. Nagasiling ako sa imo, magapabilin ka dito tubto babayaran mo ang tanan mo ng bulta. Altogether, please, I was crucified.
1: I was crucified.
0: And died with Jesus.
1: And died with Jesus.
0: On his cross.
1: On his cross.
0: And it is no longer I who live.
1: It's no longer I who live.
0: But Christ lives in me.
1: But Christ lives in me.
0: The life I live now.
1: The life I live now.
0: I live by faith.
1: I live by faith.
0: The Son of God.
1: And the Son of God.
0: Who loved.
1: Who loved.
0: And died for me.
1: And died for me.
0: And I can face all conditions.
1: And I can face all conditions.
0: By the power of Christ.
1: By the power of Christ.
0: Working in me.
1: Working in
0: and
1: me.
0: And because Jesus lives.
1: And because Jesus
0: I will live.
1: I will live.
0: I will not die.
1: I will not die.
0: And no one can snatch me.
1: And no one can snatch
0: and
1: me.
0: And separate me.
1: And separate from
0: the
1: me.
0: Love of the Father.
1: From the love of the Father.
0: And of Jesus.
1: And of Jesus.
0: Jesus is the Son of the Living God.
1: Jesus is the Son of the Living God.
0: He is my Lord and Savior.
1: He is my Lord and Savior.
0: He loves me so much.
1: He loves me so much.
0: I love him so.
1: And I love him so.
0: This is my statement of faith.
1: This is my statement of
0: Amen.
1: Faith.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: What if I got that?

Diyos, mabatyagan mo subong ang iyong presensya. The presence of God anoints you na magabaylo sa imo ng mga lain na tao. He is now working in you. The Lord anoints you.

0: Now in His presence, in His presence, be set free.
1: Amen.
0: Receive your miracle.
1: Amen.
0: Amen. Receive your transformation. In His presence. Chimpo na inisbong. Gangkunon ang saad niya. Mag-focus lang sa iyong presence. Sa iyong presence. Sa iyong presence. Mother, brothers, sisters. Sa iyong presensya, tulukan niyo subong ang gusto mong matabo sa iyong kaugalingon. Sa iyong presence, tulukan niyo ang gusto niyo matabo sa iyong kaugalingon. Yes! Pati na sa mga nag-uulipon nga sala, tulukan niyo subong sa iyong presensya. Remember, sa pagtabok sa Israelitas sa Red Sea, ang Ginoo nagtan-aw sa mga kaaway. Ganagaulipon sa Israeles, Israelitas, gintulok niya ang mga kaaway sa presence sa nagagdabdab ng pillar. Sa presence ang Ginoo, tulukan niyo ang mga cancer, ang tanang nagapahadlok sa inyo. Tulukan niyo inasubong sa presence ng Ginoo. Kagsilatanan, magkakaladula sa ibo. Ginapasalig, inasang pulong sa Diyos. Sa presensya niya, tuluka sa mong abang masakit. Yes, tuluka. Tuluka, ina, nga ginatunaw. Tuluka, ina, subong. Hallelujah, ang tanan, nga kinanglanon mo. Hallelujah, sa iya presensya, tuluka. Tuluka. Yes, tuluka.

Not to owe. Isiling sa imong tagipusoon. Pareho sang ginsiling sa babae nga ginadugo sang dose katuig. Ginsiling niya sa itagipusoon. Kung matandog ko lang ang sidsid sa iya bayo. Now you are in His presence. Tuuhi subong.

Buhi ikaw! Buhi ikaw! Kagyari kagari! Kaginahimo mo subong ang kayuhan para sa amon. Batunan niyo subong ang kalwayan sa tanang kahatlok. Yes. Yes.

ang Ginoo ng pagkamahayo sa imo subong adlaw. Ginapagkamayo ka subong ni Jesus. Pangayo ka subong, subonggit. Subonggit. Yes. In the name of Jesus. In the name of Jesus. We claim, Lord, the release of your presence. In your mighty name.

For his words he told you, trust him, for he wants to heal.

like birds. You are the one I praise. Dear Lord, your presence is like a spring of living water. Ang iyong presensya subong tuburan nga subong ako na batyagan nga nagakuha sa tanan nagkauhaw sa ako. Ang ibong nga presensya isa kabanyos nga nagaayo sa ako. Salamat sa iyong presensya. Salamat, Ginoo.

Now, put your right hands sa lawas, sa bayang sa lawas mo, na pangamuyuan, o may ginapangayo kong ibang butang sa dugan ng ibang kamot. O Lord, you are here, and you answer all our prayers. In Jesus, thank you for loving us. Thank you, Lord. Salamat sa pag-ayo mo sa mga sakit sa panit. Salamat, Ginoo, sa pag-ayo mo sa mga eksema, sa allergies. Ginhigtan na mo ng tinakabang masakit. Kag magkaroon sa ngalan ni Jesus. Ginhigtan mo na mo ng tanan ng mga espiritu nga nagabalabag sini sa ngalan ni Jesus. Pwak lang! Sa ngalan

Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Ang tanan nga nagapangayo paghatagan. Pagayo. Thank you, Jesus. Thank you. It is finished. It is done. Thank you. And I claim the release of your presence.

May ang kunana na, ang kunon tada na sabong. In Jesus' name, thank you, Lord. Thank you, Jesus. We claim it, O God. Yari na sa aton. In Jesus' name.

pulong nag-remind, hindi pagpakabat ang pulong nga inyo nabatian. Tuuwi, ina, hindi pagtuguti, nga mataban, ina. Sampis-pis, tuuwi, insistiri, ngang gahong maangkod mo sa buong. Focus and believe. Ngang Isus na patay na para sa ipo. Nabanhaw siya para sa ipo. Naggayab siya para sa ipo. Agod ba angkod mo ang espiritu ng balaan? Tuuwi na sa buong.

0: kun ang gugma sang Dios yara sa aton tagipuzoon, ang Dios yara gid sa imo.
1: Amen.
0: Walang alinlangan kung saan nananahan ang pag-ibig ng Dios. Ang Dios ay nasa kanya.
1: Amen.

Abatiyan gid natin ang mensahe. Kung sa liiman, nag-aistar inang gugma sang Diyos, siguro gid siya, gang Diyos yara sa iya. Amen. Amen. Yara gid sa imo ang Diyos kung nag-ahigugma ikaw. Amen. Ang nag-ahigugma sa Ginoo mo na nagapamati, kung nagatuman sang tagsa niya kapulong. Sulitan naton, kagbatyagod naton, kagtuuhan naton, inang dakilang pag-ibig, yari sa aton.

0: once and for all, matunod natin ang kamatuoran yung Diyos nagapuyo sa ato. Amen.
1: Amen.
0: That the Holy Spirit is in our heart. The Holy Spirit is the person of God who fills, He fills our heart with His love. Amen.
1: Amen.
0: Kunyara siya ang gugmas ang Diyos yari sa ato. Balanggid natin nga yara siya. Liwat kang taon natin sa mga kaisa.

Maribel's sisters, ibu'y anatan ang tanan ng mga bugat kaya sa atan. Let us trust the Lord and His words. Once and for all, ihatag naton ang tanang nga ginakimkim naton, hindi tamabuyan. Nga may pagsalig, ngang Ginoo labaw pa sa sinang ginakaptan tas mo. May ikazarang siya sa paghatag sang aton nga ginapagita. Isurinder naton din natanan. Yes. Tungod kay nagapati kita. Gang iya pagigugma sa aton. Tama gid ka dako. Kag magahatag sa aton sa tanan ta nga kinanglan. Ihatag. Ibuyi. Agod maangkon naton ang bato na kusog kag kabuhi ngalin sa iya.

siya Ginoo, ginahalad ko sa imo. Ginahalad ko sa imo. Si Joshua Edwin, ginahalad ko sa imo. Ginahalad ko sa imo si Dave, you know? Ang bugos ng mga panibalay, ginahalad ko sa imo. Upod sa tanan, Ginoo, ng panimalay ngayari tiri. Kag tanan ngayara sa ministry, ginahalad naman sa imo, Ginoo. Buhit na halad. Pamatiin ni Ginoo ng pangamoy. Let your love, Lord, manifest to them. Let them know that you are God. Amen. Salamat. Salamat. Ginaklaim gid naton ng mga halad nga ina. Yara gid sa kabot ni Jesus. Amen. Kag makita naton ng mga tao, kayara na sa kamot ni Jesus. Hilway. Kag puno sa pagigugma ni Jesus.

Thank you, Jesus, for your presence. We acknowledge that we are sinners. Dear Jesus, please come into my heart and let your holy blood wash away my sins. Take away every stain of sin from my spirit, soul, and body. Tinluan mo inaamala, Ginoo. Kag ini magaput, manginputli. Kag makita ako ikaw nga nagatanaw sa ako. Kuha ang tanan, Ginoo, nga sablag sini. Agud makita ko nga nagatulog ikaw sa ako. Nagatulog na puno sa pagigugma. Holy Spirit, Thou art well, come in this place. Holy Spirit, Thou art well.

touch me again. Heal, touch me. Heal, touch me. Yes, I believe.

0: The Lord is that secure. All you have to do is to believe. The Lord is at work in you. All you have to do is to believe. Amen. That it touches you. That it touches you. Thank you, Lord. With your tender touch, I claim and I agree, Lord, your blessings and your miracle to all who are here. Yes. Thank you, Jesus. I claim you, Lord Jesus Christ, your miracle. Ang tanan nga nagapangayo, ginaupdan gid na kun sa ngalan sa ministriya. Batunan yung milagro sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Amen. Batunan yung milagro sa ngalan ni Jesus. Kag sa ngalan sa ministriya, kag ipadalaya para sa imo. Hallelujah! Nagapasugot ako. Amen. Amen. Ginalisugtan naton ang imo pangamuyo kag sa ngalan sa ministriya. Ginalisugtan naton ini kag imo ginapangayo sa buhi nga Dios nga nagatan-aw sa aton. Ginoo, ikaw nga nagatulok sa amon. Ginasugtan gid nakon Ginoo kag sa ngalan sa ministriya nga ginapangayo sining amon kauturan nga halin sa tagipusoon iya maangkon.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: Hallelujah.

Sang nagapadayon sila sa paglakat, may sa katao nga nagsiling kay Jesus. Mag-upod ako sa imo. Amen. Dayon, ginbanduan sila ni Jesus kay hindi magpanugid sini sa bisan kay sino. Kag nagsiling pigid siya, kinahanglan mag-antosgid ang anak sang tao. Kag pagasikwayon sa mga katigulangan sa mga Hudeyo, sa panghulo ng mga pari, kag sa mga manunudlo sa kasuguan, pagapatyon siya, kag pagabanahon sa ikatlong adlaw.

0: kun may ari diri nga nakasala sa imo. Ginaagda ko ikaw.
1: Kari,
0: kagkatuis siya sa pag-ariglo sa imo yung kag-anon. Kung mayari diri nga tao nga sa imo tagipusoon nagapabugat sa imo, ginaagda ko ikaw. This is your chance. Amen. To be set free. Katuin siya sa mo. Kung mahimo mo ina. But brothers and sisters, buhat ina ng balaan. Ang nagapaubos o nagapatawad, buhat sang Diyos.

kun wala siya diri. Ugot sa tagipusoon, patawarang mga tao. Ugot sa tagipusoon, isling ina sa tubangan sang aton Ginoo, subong nga ginbaton mong iya kapatawaran, ginapatawad mo inang mga tao.

The word of God, you are forgiven. Ginapatawad ko ikaw. Batunang pulong

ikaw nga ginabaton mo pagi sa pagtuong pagpatawad. Magpatawad ka man. Hilwayang tanan ng mga tao na para sa imo naghatag sa kabugan. Hilwaya sila. Agod maangkon mong bugos ng kilwayang kapag-an. Tagtawagon ikaw nga anak sa Diyos. I give you words. God of love, let your spirit manifest. Let your spirit manifest in our whole being. Ginoo, salamat. Salamat. Itugot ng tagipuso ang mag-angon sa bag.

kailan kaya tayo'y naririto? Hanggang kailan kaya matitiis?

ay huli. Kapatid, halika na, magsisi. Ngayon na, kapatid, ang panahon. Siya'y naghihintay ng iyong tugon. Kailangan bang paghintayin mo ang Panginoon upang maligtas ang

tayo'y magkaisa, magpurisa, ngalan niya, hindi na kailangan maghirap ka pa upang mamabuhay na kasama niya. Bango na, tumayo at lumaka, kapatid, dulo nito'y may nagpapalaya.

0: Tanan kita, Ginoong Hesus, ginahatag ko, kaginasurrender ko,
1: ang
0: bugos ko,
1: ang bugos
0: nga tagipusoon,
1: nga tagipusoon,
0: ang bugos ko nga una-una,
1: ang bugos ko nga una-una,
0: ang bugos ko nga kusog,
1: ang bugos ko nga kusog,
0: ang bugos ko nga kalag,
1: ang bugos ko nga kalag,
0: sa ibogid lamang,
1: sa ibogid lamang,
0: panagiyaan mo ini,
2: panagiyaan mo
0: ini, subong, kagsawalay katapos,
2: kagsawalay katapos.
0: Salamat.
2: Salamat
0: sa pagpalangga.
1: Sa pagpalangga.
0: Hindi ka magbulagsa.
1: Hindi ka magbulagsa.
0: Salamat.
2: Salamat.
0: Ngay bugit pahayag sa ako.
1: Ngay pahayag sa
0: ako. Nga buhi ikaw.
1: Nga buhi ikaw.
0: Nagyari sa ako.
1: Nagyari sa ako.
0: Thank you, Jesus. Can you say, I love you, Jesus, in your heart? Sa imo kaibuturan. Nga mag-acknowledge mo siya. Just say, I love you to Jesus.

ang kalayo sa Espiritu. Hallelujah. Igahatag sa inyo. Hallelujah. Sa makusog, sa mabaskog. Hallelujah. Hallelujah. Fire on you.

0: Pwede ka sumumakambal, ha? Kinapuses ko ikaw, Jesus. Ari ka kagang imupulong yari sa akong tagipusoon. Kung hindi ka magduwa-duwa sa ring sampulong, kung hindi ka magduwa-duwa, makasiling ikaw sa bukid, gabuta, no? Ang ibo ko galing maglukso sa dagat. Wala kita sa otoridad, but the word and the name of Jesus. Mas labaw sa tanan. Ganit tulok kaya yan. Kung sa atin pa, hindi kita magtulok. Sa mga masakit, tulok kita sa pulong nga labaw sa tanan. Kag sa ngalan ni Jesus, nga labaw sa tanan. Kaysa sinangalan ko may pagtuo kita, magapati ang cancer. Magapati ang bukol. Magapati ang tanan nga masakit. Magapati ang tanan nga kaimulon. Nga matabog. Amen.
1: Amen.
0: Sa sinangangalan ko may pagtuo ikaw. Oh, hallelujah.

0: Padaluma, padalumon naton, inang aton pagsalig kapag tuo sa kay Jesus nga nag-ayo sa imo. Pabakuron naton, inang aton relasyon sa iya. Nga nagatuo kita, nga siya nagapuyo sa aton. Abin ang siling sa kasulatan, nga paagi sa atong pagtuo, nagapati kita nga si Jesus yari sa aton. Tagipuzoon, galing pabakuro naton ina, nga si Jesus yari sa aton. Tagipuzoon, kagang gahom sa iyong espiritu, nagapaligon sa aton espirituhanon nga mga bugay. Paligunon naton ina, kag si Jesus nga yari sa aton. Oh, siya sobra pa sa tanan, sobra pa sa kapaligan sang yawa, sobra pa sa aton kinahanglan. Ang ngalan nga ina, oh, ngayari sa aton, iyari sa aton ang inang ngalan. Kasi sinang ang ngalan, magkasiling kita, kanser, matunaw ikaw.
1: Amen. Amen.
0: Masakit, magaling ikaw.
1: Amen.
0: Tanan nga espiritu sang yawa, sa ngalan ni Jesus, gidaytan ikaw. Kaginamandaran, po! Kaginamandaran. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Gani magkasiling kita sa buong lungs, be healed in Amen. Jesus' name. Amen. Respiratory system, be healed in
1: Amen.
0: Jesus'
1: name. Amen.
0: Sa ngalan ni Jesus, magkasiling kita sa buong satanan. Satanan nga may hapo. Satanan nga may diabetes. Satanan nga may mga cancer. Satanan nga may scoliosis. Satanan nga may arthritis. Satanan nga may masakit sa lawas kalag kag espiritu. Magkasiling kita subong sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Gidigtan ikaw. Go! Kag magaling! Kag magkasiling kita subong sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Ginaangkon namo ng pag-ayo. Salamat Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. I am healed.

ay mga muscles ka tendon, kinatandog ka sa buong sa Ginoo. Sa ngalan ni Jesus, kanya presensya, be healed. Ang mga turuan, be healed. Inigtan ng Espiritu sa Scolios, come, magaling. Be healed. Be healed.

ibayaw ang hindi mabayaw nga kamot, ibayaw sa madangas. Sa pag-ibok mo sina, sa ngalan ni Jesus. Thank you, Lord. Please release your healing presence.

O Israel, kung mabatian ko ang ibungalan, paano ko ikaw bayaan? Kay palangga ko gidikaw. Abi nang kakusog sampulong san Dios sa mga yagin pili. Hindi yagin pagpapayaan.

0: in Jesus' name.
1: Amen.
2: Ang ginahigugma ninyo, mo man lang ang nagahigugma sa inyo. Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisan gani ang mga magkasasala nagahigugma sa mga nagahigugma sa ila. Kagkon ang ginahimuan ninyo sa maayo, ano ba lang ang nagahimo sa maayo sa inyo? Ano ba lang kayuhan ang inyo nahimo? Bisan pagani ang mga magkasasala nagahibok ng sila. Kagkon ang ginapahulam nyo ang manlangin ang makabalag sa inyo. Ano ba lang kayuhan nga inyo nahimo? Bisan gani ang mga magkasasala nagapahulaman sa mga magkasasala na makabayad. Hindi, Abo Ina, higog maa ang inyo mga kaaway. Kagigog maa, kagimuang maayo sa ila. Magpabulang kamo na wala nga paabot na bayaran. Kagmagbatong kamo, singdako nga ba, kagmagabatong kamo, singdako nga balos. Kagmangin anak kamo sa labing magagagahong nga Diyos. Kag maalwan siya sa bisan pa sa mga tao nga walay kabalaslan. Kag magamalaot, magmaluluyon kamo, subong ng inyo amay maluluyon. Hindi kamo magpamukom, kag ang Diyos hindi man magukom sa inyo. Hindi kamo magpangkondinar sa itan, kag ang Diyos hindi man magkondinar sa inyo. Magpatawad kamo, kag ang Diyos magpatawad man sa inyo. Magpanghatag kamo sa ibang, pagod ang Diyos magahatag man sa inyo. Ang inyo ang ihatag sa inyo na sukumsing maayo, na dasot, na uyog, kang nag-aawas. Tayo ang ginagamit ninyo na talaksan para sa iban, amuman ang talaksan sa Diyos para sa inyo.

When the time came for me to show your favor, I heard you. When the day arrived for me to save you, I helped you. Listen, this is the hour to receive God's favor. Today is the day to be saved. Ining adlaw nga ini, ginatagna naton. Abring adlaw sang imo nga kaluwasan, adlaw sang imo nga pag-ayo. Napati ang gid naton nga kita templo sang Espiritu Santo. Napati ang gid naton nga ang Dios nagapuyo sa aton, kag maalwan gid sa aton. Tuwa naton ini nga siya yara gid sa aton. As we close our eyes, let us claim His holy presence. His presence that sets us free. Ang iyang presensya na kunyara ang panulay na gapalagyo. Sa iyang presensya, ang presensya nga nag-aayo. Tuwa natin ini.

may ara man nga persona nga makahigugma sa tanan nga tao sa bilog ng kalibutan, amoy na siya si Jesus. Siya lang ang makapalangga kag makahigugma sa tanan nga tao sa bilog ng kalibutan. Kag ang iyang pagpalangga, mabatyagan sa tanan. Mabalaan mo gid ina. Kung may relasyon ka personal kay Jesus, mabalaan mo gid nga yagugma, wala nagapatumbaya sa imo. Pwede mo matubang ang wala kang tuo mo, hambalan mo siya nga palangga kagid sa Ginoo. Yes! Palangga kagid sa Ginoo. Mahal ka ng... Yes! Sabihin niyo po,

ang una nga mahal ka ng Panginoon, iambal tala kay Jesus, nga palangga gid siya sang amay. Kag bisan palangga siya sang amay, napatay siya. Kinahatag siya sang amay, nga mapatay, tungod kay ang amay nagapalangga sa aton. Ikaduwa, pagtapos sa balunta nga mahal ka ng Panginoon Jesus, iambal taman sa aton kaugalingon, nga mahal po tayo ng Panginoon. Amen. Kantahon naton, iambal naton ulang kay Jesus, sunod sa aton kaugalingon.

0: atang pagtuo. Nakitatanan, di na palangga sang Ginoo. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: Dayaw na
1: na. Oh, hallelujah.
0: Sabay yung bawal ng mga Jesus.
1: Amen. Hallelujah. Hallelujah.
0: Kabayang mabatsagyan naton ang iyong pagpalangga.
2: Hari nga langit noon, ginapasalamatan namon ang imo pagtawag sa kadesa sa amon. Salamat sa kapawa. Maginhatag mo sa amon, si Jesus, ang amon panuluwas. Salamat gid sa iyang sakripisyo. Salamat sa iyang kamatayon, sa iyang pagkabanhaw. Salamat gid sa may balita na amon patigid baton paagi sa simbahan. Patawara kami sa among kasalanan. Kagmagari ka sa amon. Kagsamtang nagahulat kami sa may mayaon nga pag-abot, ikadwa nga pag-abot sang amon Ginoo. Tagaik mi sang grasya nga magiusa sa adlaw-adlaw nga tanan sa imo espiritu kag sa imo pilidon nga pulong. Paagi sa amon pagpangamuyo nga may pagtuo sa amon pag-iusa kay Kristo. Salamat id. Kada ka pangabuyo kami, hindi lamang sa amon, kundi para sa tagsa kakatapo sang amon panimalay. Patawarang amon kasalanan, kaginapangayo gid namon, tawag kami tanan, kagitugot nga kami tanan, mag-aalagad sa imo, samtang nagakabuhi kami, kagmaangko namon, inang kuruna sa pagdayaw, the crown of glory and honor, the crown of praise, the crown of life everlasting. Buksing abo na una, Ginoo. Sa tanan ng Tion, Ginoo, kagalagaron ka naman. Salamat, Gid, sa pagpili po sa amin.

0: wala bala ka mo makaibalo ngang inyo mga lawas templo sang Espiritu Santo na ginahatag sang Dios sa inyo. Kag ini nga Espiritu nagapuyo sa inyo. Hindi na kamo inyo, kundi iya kamo sang Dios. Ginbakal na niya kamo sa dako nga bili. Gani, gamitan ninyo ang inyo mga lawas sa paghimaya sa Dios. Ginbakal na niya kamo sa dako nga bili. Hindi na kamo inyo, kundi iya sang Dios.
1: Isn't it amazing? Recall.

0: ginbakal ka na sang Diyos. Iya ka mo sang Diyos. Kagula sa mga makapamulag sa inyo, sa gugma sang Diyos. Kay iya ka mo.
1: You belong to me.
0: Iya ka mo.

saat niya sa aton nga pinunyagan, hindi niya kita pagpabayaan. Kag magapuyo siya sa aton. Bisan nag-aagi kita sa kalayo sa pagtilaw, upod na to siya. Bisan nag-aagi kita sa tubig, sa kabudlayan, hindi kita malubos. Kaya iya nga gugma, nagaluwas sa kinahanglan natin ang pagbaton sa iya. Hugot sa atong tagipusuan. Agot na batuan nato, ining aton kaugalingon. Ang aton kailigpon. Ang aton tawanong at kinaugali. Dapat nato napirde. Agot na buhi kita. Kinahanglan natin si Jesus.

Puno naton subong ang inyong milagro. Tuwa naton siling sang Ginoo kon ilisugtan ninyo ang inyong ginapangayo. Iyayatak sa ngalan ni Jesus, sa ngalan sang community. Inilisugtan subong naton ang ibo kinanglanon, ang kinanglanon sa Parimalay, ang kinanglanon sa aton komunidad, punon sang Ginoo. Pangayo subong. Ang pulong niya nagasiling ang nagapangayo pagdatagan. Labaw sa tanan pangayoon naton ang bertud sang Espiritu. Ang nga siya nang makahatag sa tanan ng pagpaubos, ang pagkami ng tagod, ang pagkami ng panon, ang pagkamaluluyon, ang pagka-Diyos nun, ang pagka may gugmaon. Siya lang makahatag sina kagamoy ng atong ginapangayo. Kamangin ara sa tagsan tagsa sa aton ka sa aton palibalay. Magpabiling sa aton. Kagimuon niya itang instrumento sa pagluwas ang iyang katawan sa bilog ng kaliputan. Thank you, Jesus. Now, paghayo kag ikaw pagatagan. I am miracles I've seen.

0: the miracle worker is in you. He is present in you. The Holy Spirit resides in you. And all you have to do is to recognize Him. Accept Him. Kagimu ang iyang nasugo. Yara siya. Lord, baptize us. We are your children. Thank you, Lord. Open your heart. Welcome Him. He is the love of our souls. Lord Jesus, baptize us. And with your holy presence, fill all our needs. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. The Lord is here. Thank you. Somebody's neck is being healed.
1: Amen.
0: Nervous system is being healed.
1: Amen.
0: Tongue is being healed. Now, my dear brothers and sisters, the Holy Spirit is there. And I pray that the Lord God will open our mind and give us spiritual, the gifts of the Spirit, in order for us we could work with Him. In Jesus' name.
1: Amen.
0: Lord, I pray that you will open our minds and give us spiritual understanding. And let the gifts of the Spirit flow from us. Use us mightily. With boldness, O Lord. With your spiritual strength. In Jesus' name.
1: Amen.
0: In Jesus' name.
1: Amen.
0: Thank you, Lord. Salamat.
2: Hari, ingalingit noon. Ginapasalamatan namon ang imo pagtawag sa kadesa sa amon. Salamat sa kapawa. Maginhatag mo sa amon, sa Jesus, ang amon panuluwas. Salamat, Gid, sa iyang sakripisyo. Salamat sa iyang kamatayon. Sa iyong pagkabanhaw. Salamat, Gid, sa may balita na abon-bantigid baton paagi sa simbahan. Patawara kami sa among kasalaanan. Kagmagari ka sa amon. Kagsamtang nagahulat kami sa may mayaon nga pag-abot, ikadwa nga pag-abot sa amon Ginoo. Tagaik mi sang grasya na mag-iusa sa adlaw-adlaw nga tanan sa imo espiritu kag sa imo bilidon nga pulong paagi sa amon pagpangamuyo nga may pagtuo sa amon pag-iusa kay Kristo. Salamat, Id. Kada ka pangamuyo kami hindi lamang sa amon kundi para sa tagsa kakatapo sang amon panimalay. Patawarang amon kasalanan kag ginapangayo gid namon. Tawga kami tanan. Kagitugot nga kami tanan. Mag-aalagad sa imo. Samtang nagakabuhi kami kag maangko namon inang kuruna sa pagdayaw. The crown of glory and honor. The crown of praise. The crown of life everlasting. Buksing abo na una, Ginoo. Sa tanan ng Dion, Ginoo, kagalagaron ka naman. Salamat, Gid, sa pagpili mo sa amin.

wala bala ka mo makaibalo ngang inyo mga lawas templo sang Espiritu Santo na ginahatag sang Diyos sa inyo. Kag ini nga Espiritu nagapuyo sa inyo. Hindi na kamo inyo, kundi iya kamo sang Diyos. Gidbakal na niya kamo sa dako nga bili. Gani, gamitan ninyo ang inyo mga lawas sa paghimaya sa Diyos. Ginbakal na niya kamo sa dako nga bili. Hindi na kamo inyo, kundi iya sang Diyos. Isn't

0: ginbakal ka na sang Diyos. Iyak ka mo sang Diyos. Kagwala sa mga kapamulag sa inyo, sa gugma sang Diyos. Kay iyak ka mo.
1: You belong to me.
0: Iyak ka mo.

0: ginabutang namon sa imong kamot, sa imong presensya, mga halad. Kaya napangayo yun naman na Ginoo. Puni ang tanan nilang kinanglanon, puniinis ang kalipay. In Jesus' name, yes.
1: At iyon, tila walang mararating.